0: yawa illa kamar yadda ka faɗi illoli na farko ga wanda za a sayar ma an cutar da shi ka zo ka sai taki da zaran cewa ka sai taki kana tsammanin zaka sa wa shukarka cikin sati ɗaya kaga shuka ta tashi sai ya zama na ƙasa ne a cikin takin nan da laka idan ka je ka sa wa shuka kana sa ran za ta tashi kana jira har sati biyu sati uku shukarka ba ta tashi ba na biyu kuma ta tsumbure illa kuma ta gaba shi wannan takin da ka sa tunda an harada masa waɗansu sinadarai mugaye zai iya lalata maka ƙasar shukar wanda baɗi idan ka zo za ka samu matsala wajen samun amfanin gona a wurin sai illa ta gaba wanda shi kansa agrodila ɗin bai sani ba kuɗin da ya karɓa a gare shi ba zai zama mai albarka ba sai illa ta gaba kuma har yanzu shine kamar abin da ya shafi maganin ƙwari in an zo an saya an je an fesa to cikin ikon Allah zaka samu ƙwaron bai mutu ba a ko kuma wani ya mutu wani bai mutu ba saboda maganin baya da ƙarfi to su waɗannan wanda basu mutu ba to babbar illar da suke jawo mana shine akwai abin da muke kira resistant wato development of resistance wato abin da nake nufi anan za su samu wata juriya a jikin su sauran ƙwari da basu mutu ba wannan juriyar kuma ita za ta sa baɗi ko kuma wani lokaci idan ka zo ka sa koda magani mai kyau ne ka saka tunda sun ja wani mummunan magani a jikinsu to wannan maganin da ka sa ba zai kashe su ba in kana sa adadin APC ɗaya ne a gura ɗaya saboda sun yi developing resistance to APC ɗaya ba zai yi ba sai ka kai matsayin sa APC biyu ko uku to kaga a nan gurin an ƙara wa manomi tsadar kare amfanin gonarsa daga illar ƙwari.
1: Muhallinka rayuwarka.
2: Da yake sannu a hankali manoma da dama a birane da ƙauyuka na fadawa tarkon masu wannan mummunan aiki masana na kawo matakan da ya kamata hukumomi su dauka don samun mafita Alhaji Sani Abubakar ya ba da wannan shawara a matsayin mafita a mahangar su
0: abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa na farko dai abin da zan ja hankalin hukuma da al'umma shine su masu sayar da maganin da kuma taki din nan to da ya kamata ana checkmating din su wato in ba
3: ana samu su ido
0: eh ana samu su ido kuma ai zamana in ba hukuma ta baka damar ka sayar da magunguna ba bai kamata a ce kowa da kowa zai sayar da magani ba na biyu kuma ya kamata a ilmantar da su domin duk mutumin da yake makaho ne ba zai yi jagora wa makaho ba in baka ilmantar da mai sayar da kayayyakin nan ba to shi duk abin da ya samu yayi bo sai kawo kasuwa ya sayar na uku kuma ya kamata a ce akwai maluman gona wadatattu wanda za su taimaka wa manoma domin samun amfanin kayayyakin gona mai kyau har yanzu kuma dalili na gaba shine su manoman muna ba su shawara a duk lokacin da manomi zai sai kayan gona wato kamar taki maganin ƙwari maganin ciyawa iri to ya kamata ya tuntubi maluman gona duk da cewa da sun yi karanci ya nemi duk inda suke in kuma babu malumin gona kusa da shi ya nemi agro dealer wanda yake tsoron Allah wanda ya san kan abin ya taimake shi wajen sayan kayayyaki na gari
2: muhallinka rayuwarka manoma da dama kan yi kukan cewa masu wannan mummunar aiki na matukar cutar da su kasancewar su kan yi taki ko wani maganin sawa a gona da nufin za su samu kyakkyawan sauyi a gonansu amma sai su ga kamar an shuka dusa manoma kamar Alhaji Dan Azumi Abdullahi Talak shugaban kungiyar manoman masara a Najeriya reshen jihar Bauchi na cewa sun yi hasarar kuɗi mai tarin yawa a sanadiyar wannan ta'asa
4: yana sa manomi asara duk abin da ka tara na taki na maganin feshi tunaninka shine kai gona mai kyau kuma samu sauki sannan ka samu da abinci wa al'umma a ƙasa to yayin da ka tara ƙarfinka ka je ka sai magani ka samu ba mai inganci bane ka je ka sai taki ka samu jehu ne to zaka yi asaran kuɗi zaka yi asaran lokaci da kuma kai asaran amfanin gona wanda ya kamata a ce ka samu hakan kuma zai kawo ƙarancin abinci a ƙasa baki daya
3: ya zuwa yanzu me zaka ce ko wace shawara zaka baiwa su hukumomin da wannan nauyi rataya wuyansu kan yadda za a shawo kan

0: yawaitar masu saida irin waɗannan kayayyaki a kasuwanni.
1: To kamar yadda shi mai girma kwamishinan aikin gona na jihar Bauchi tare da shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi wato Malam Yawo yadda suka tara dukkan masu ruwa da tsaki domin ganin an tantance irin wannan matsaloli da kuma shawarwari yadda za a magance shi. To gaskiya wannan mafita ne hakika guda ɗaya. Baga haka shine su ma'aikatan aikin gona ta jihar Bauchi za su iya samar da jami'i na musamman kamar a ce fact impulse desk officer wanda shi aikinsa kenan kawai rinka kula da cewa duk kasuwannin da muke da shi ina ne ake samun fake input. To su kuma wannan ma'aikata ɗin za su iya haɗaka da kamar ma'aikatun NAFDAC, SON, jami'an tsaro, police, civil defense, DSS da su ƙungiyar masu sayar da wannan taki ko kuma maganin feshin ganin cewa lallai an kau da wannan abin a cikin kasuwannin mu. To gaskiya hakan zai taimake mu manoma ƙwarai da gaske.
0: Amma ku manoma ba wata rawar da za ku taka wajen fallasa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki tunda ku kuke sayan kayayyakin?
1: Hakika ai mu muke fallasawa domin mu muke cewa wannan magani ba mai kyau bane saboda mun ji azaba a jikinsa. Mu ne kuma muke cewa wannan taki jibu ne saboda ya naka samu. So muna gaya hukumar gona, muna gaya ma'aikatan gona, muna gaya malaman gona, muna kuma gaya wa 'yan sanda. So mu ne muke taka rawa wajen sanin cewa wannan abu mai kyau ne ko mara kyau saboda asaran da muke a ciki. So kuma za mu ci gaba da yi domin ganin mun sanar da hukumomi ta yadda shi ke za su taimaka su ga sun yaye mana wannan matsala da muke fama da shi.
2: Muhallinka, rayuwarka.
3: Yayin da masana ke gargaɗin cewa idan ba a ɗauki mataki kan masu irin wannan aika-aikar ba za su iya jawo koma baya a cikin harkokin noma a Najeriya, lamarin da zai gurgunta ƙoƙarin da ƙasar ke yi na zamowa mai dogaro da kai a fannin samar da abinci wa al'ummar ƙasar sama da miliyan 200. Alhaji Ibrahim Ishaq manomi ne da irin wannan matsala ta ritsa da shi wacce ta yi masa illa a harkokinsa na noma.
4: Na san cewa akwai ɗaya daga cikin abokaina wanda shi manomin shinkafa ne, irin wannan ya sai maganin feshi ya fesa amma ƙarshe yana ganin kaman wato gonansa za ta yi kyau amma ƙarshe abinda ta zo sai shinkafan gaba ɗaya ta yi jaja zir kamar an fesa mata wani abu da zai busar da ita gaba ɗaya.
0: Me yasa ta yi haka?
4: Sakamakon wannan maganin feshin da ya sa mara kyau. Haka zalika akwai kuma wanda yake wato ya sai wannan taki na zamani ya zuba a gonansa, shi kuma wannan gonan masara ce yayi tare muka yi noma da shi ga gonansa ga tawa, amma sai ya ga tawa ni da yake na sa takin gida dama kafin na zo na sa kuma takin zamani. To amma shi da ya sa iya wannan din bai san ba mai nagari ya saya ba, ƙarshenta sai ga masara ta fi tashi kyau sai yake ta lissafin. To me ya jawo haka? Ƙarshenta abinda ya zo ya faru shi ne yana ganin ya sa taki mai inganci amma kuma masaransa ba ta kyau ba, a ƙarshe ga na fi shi samun amfanin gona sai daga baya tukunna aka detectin cewa lallai takin da ya saya ba mai kyau ba ne.
0: Wasu suna cewa kuma wasu daga cikin ku irin ku manoma suna son araha ga kwakwaran shago ko gidan gona sai mutum ya ƙi zuwa sai ji irin waɗanda suke sayarwa ko a cikin gidajensu ko a gefen hanya.
4: Tabbas akwai irin wannan. Akwai waɗanda haka kawai wani zai kawo maka taki ya ce ai ina da taki buhu kaza saboda haka sai ka zo ka bi ka je ka saya kuma baka san cewa ba mai kyau bane ka saya saboda ka ji shi da arha. Mutane suna son arha. Ba za ka je wurin da ake aisalin sai da taki wanda ka san cewa nan gurin taki ake sayarwa mai nagari ba. Misali kamar yadda ka faɗa ko gidan gona ko kuma wani kamfanin taki wanda ka san cewa wannan takin ya samu shaida ta ƙwarai cewa baya taki wato takinsa managarci ne. Wani zai je kamar irin 'yan kasuwa wasu daga ciki ba ta garin 'yan kasuwa sukan je su sayo sai su zo su haɗa su canza masa buhu su yi gaure-gaure da wasu ko da ƙasa ko da wani abu haka sai ka ga gashi nan taki cike amma in ka je ka zuba da za ka buɗe ka yi wani abu wanda za ka gane cewa taki ne sai ka gane kamar misali kashi 80 a cikin 100 duk kawai kasa ne.
0: Me shawararka ga ƴan uwanka manoma?
4: Shawari shine kawai idan mutum zai sayi takin zamani ko kuma zai sayi kayan feshi wato maganin feshi ya tabbatar cewa ya je ya saya inda aka tabbatar da nagartar su, inda ya tabbatar cewa ba wato sukan kawo kayayyaki na gari ba wato ba irin wurin ƴan kasuwa bata garba.
3: Muhallinka rayuwarka. Wannan matsala ta bazuwar sinadaran gona na Jabu ta sanya masu ruwa da tsaki a harkar noma a tarayyar Najeriya tashi tsaye don ganin sun magance ta. Musamman da yake yanzu gwamnatin Najeriya ta ce ta kudura aniyar ganin kasar ta tsaya kan kafafunta a fannin samar da abinci. Dr. Ilyasu Aliyu Gital shine kwamishinan aikin gona da albarkatun kasa na jihar Bauchi, kuma a cewar sa gwamnati ta san da matsalar kuma tana daukar matakan dakile su.
5: Matakai da yawa an dauka, amma yau mu canza wannan su ma su canza, gobe mu canza wannan su ma su canza, amma ba babban matakin da yafi abin da ya tara mu yau a nan BSADP shine mun kira manoma, mun kira su masu sai da kayan da ake amfani da su a gona, mun kira jami'an tsaro, mun kira ainihin mutanen da suke bincike a kai wato researchers, mun kira shugabannin manoma din, mun kira masu yada labarai kamar NOWA da sauran dai wa'anda muka ga ya dace a ce su, da kuma yan jarida mu zo mu zauna mu tattauna ga abin da ke faruwa shekarun baya, kun abu ne zai da karuwa yake yi, saboda haka me ya kamata me ya dace mu yi. Shine dalilin zuwa nan muka zo muka bude taro, kuma kamar yadda kuka ji ana tattaunawa ne akan hanyoyin da za a bi. Mun yi maganar hukunta wa'anda suke wa'annan abubuwa na saida kayan amfani Jebu ko kayan Jebu da ake kaiwa gona. To amma duk wannan ba zai hana wannan sana'a ba, ba zai hana wannan zalunci ba. Hukunci in kaga an yi abin da ba kyau akai, to yin san ma kansa ba garmi illa bane. So sai muka zo muka ce mu tattauna kar ya kai ga ma maganan yadda za a hukunta wa'anda suke wannan ta'asa din, a'a a batta ne ma baki daya. Kina muke tattauna ya za a batta, muka ce to na daya tukuna ilmantarwa ginshike ne, so san meye suke sayarwa, ya ake sayarwa, ya ake sarrafa shi. Na biyu mu samu masu sa ido suna zagawa suna duba wanne ne ingantacce, wanne ne ba ingantacce, wanne ne aka kawo da gangan don a yi cuta, wanne ne saboda rashin sani aka kawo. Na uku muna da jami'an tsaro, to wanda ya zo ya yi da gangan me ya kamata a masa don a yi misali wa wa'anda kar su yi, don in ba don misali ba ba amfanin hukunta wani, to a za a hukunta shi ne saboda a yi misali wa wani kar ya zo ya yi, kuma shi da yin ma ya san abin da ya yi ba kyau. To wa'annan su ya sa muka taro a nan muna tattaunawa daga kan rijista na kamfanin saida kayan amfanin gona yadda za ka yi da NAFDAC, da rijista da malaman gona su san kana sayarwa, da kuma nuna inda kake sayarwa da irin kasuwannin da kake ce don a san ana bibiya a ga me kake sayarwa. To wannan shine dalilin taro mu, mun san ana yi kuma muna bin hanyoyin da za a daina yin su.
0: Kana wannan magana sai gashi yanzu na ake bayanin cewa ɗaya daga cikin matsalolin baya rasa nasaba da karancin isassun ma'aikata musamman malaman gona da ake fuskanta. Ban ji kuma ka ambato wannan a matsayin matakin da za ku dauka ba na samar da ƙarin malamai.
5: Ai na yin maganar ilmantarwa, dama wanda zai ilmantar da manomi babu kamar malamin gona. Da muka ga cewa muna da ƙarancin malaman gona a banan nan kawai, gwamna ya ba mu izinin a dauki malaman gona yadda ya dace, ba su kadai ba, ko da an dauke su in ba a musu training na yadda za su yi bi da wannan matsalan ba, ba za su bi ba. Saboda haka bayan mun ɗebi malaman gona an ba su aiki, akwai maganar ilmantarwa din kwarai da gaske, su san ilimin wa'annan abubuwa, saboda in ba ka da ilimin abu ba za ka san yadda za ka yi da shi ba. To muna nan kafin malaman gonan su iso su fara aiki, shine muka ce za mu kafa kwamiti. Kwamitin nan yawanci ba kawai malaman gona bane, malaman gona da suka san harkan abubuwan da ake manoma ke nema su kai gona su yi amfani da shi ne, su ne akasin ma'aikatan da ko kuma jami'an da za mu sa su a wannan kwamiti. Bayan gari gari da za su bi, za su ringa cin kasuwa kasuwa suna sa ido, don ka dauki malamin gona a yau sai dai kawai ma manomi ya zo wajen sa ya ce wannan menene wannan ya ne amma shi wannan da ya jima a harga ya san yadda ake ayi cutan ya san yadda ake boye cutan to zai tono abin shi yasa muka yi committee nan kwararru sun san abin su za su bi sawu
2: hallinka rayuwarka
3: Masharanta da masu lura da lamuran yau da kullum a fannin muhalli na shawartar gwamnatin Najeriya ta fara daukar matakin tattara bayanai kan wuraren sayar da sanadaran aikin gona da zummar tantance masu wannan harka tare da baza ƴan sandan farin kaya zuwa kasuwannin ƙauyuka don gano masu irin wannan harka domin hukunta su
6: muhallinka rayuwarka
3: Mai sauraro da wannan muka zo karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin daukacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International musamman Ibrahim Malam Goje wakilin mu daga jihar Bauchi Nigeria da ya taimaka shirin ya zo muku cikin nasara sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Zani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisala
6: fatan an ci moriyar wannan shiri yanzu kuma sai a shakata da wannan

To da fatan an shakata da wannan faifai sai dai kuma yanzu ga muhimman kana labarin kafin mu garkare shirin. Kun ji cewa a yau ne ake sa ran dukkanin jam'iyyun siyasar da suka yi rajista bisa jadawalin zabe da hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta fitar za su kammala zaben fitar da yan takarkarun su. Sannan Masar ta kaddamar da wani shirin shiga tsakani na diplomasiya cikin gaggawa domin ceto yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza dake dabdargujewa. Sannan a bangaren wasanni kuma kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta doke Arsenal da ci 4-3 a bugun penalty inda ta ci gaba da rike kambunta a zagaye na biyu. Duka da wannan muka zo karshen shirin a madadin lokacin abokan aiki da suka taimaka cikin wato shirin ya zo muku cikin nasara musamman Tunde Usaini da Sara da kuwa kan na'ura naku Nasir Sani ke cewa mu kasance lafiya.

0: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shirin zai bada hankali ne akan bazuwar takin zamani da magungunan feshin kwari da na ciyawa na jabu a Najeriya tare da haska fitilanmu akan illolinsu da kuma lalubo mafita a kai. Kamar da yadda aka sani, daga watan Afrilu har zuwa Janairun kowace shekara lokaci ne mai fatukar muhimmanci ga manoma, musamman a yankunan arewacin Najeriya da wasu sassan kasashen yammacin Afrika. Kasancewar shi ne lokacin da ake komawa gona. Manoman kan fara sharar gonakin nasu, sai kuma huda da kuma shuka. Sannan bayan fitowar shukar, manoma kan ci gaba da hidima wa gonakinsu. Sai dai kuma wata matsalar da ke zamowa ruwan dare a 'yan shekarun nan ita ce matsalar yawaitar takin zamani da magungunan feshin ciyawa da na kwari na jabu, inda suka cika kasuwannin garuruwa da dama. Alhaji Muhammad Sani Abubakar shi ne shugaban 'yan kasuwa masu harkar sayar da sinadaran aikin gona a jihar Bauchi, ya kawo dalilan da a ganinsa ke jawo yawaitar wannan matsala ta magungunan gonaki na jabu da matakan da ya kamata a ɗauka don daƙile matsalar.
2: Dalili na farko dai sai mu ce akwai rashin tsoron Allah a zukatan su ba su yin wannan harka. Dalili kuma na gaba shi ne sai mu ce wato ita kanta hukuma bata taya ta yi tsayuwar daka akan waɗannan mutane ba, wanda kuma shi mai laifi a kullum idan ba za a hukunta shi ba to kullum masu laifin karuwa za su. Dalili kuma na gaba shi ne su waɗannan masu waɗannan kayan jibu, bayan rashin tsoron Allah, bayan sakaci na hukuma, su kansu ba su da ilimi akan kayayyakin da suke sayarwa. Dalili kuma na gaba har yanzu, bayan rashin ilimin da suke da shi akan kayan da suke da sayarwa, ba su da ilimi akan illar da waɗannan kayayyaki suke jawo wa al'umma, ko kuma ita kanta ƙasar da za a sa kayayyaki.
3: Ƙarin bayanin da za ka yi wacce irin illa ya zuwa yanzu a fahimtar ku, irin waɗannan ababe suka yi wa gonaki ko kuma wa al'umma ma gaba ɗaya?
2: Ai illa tana da yawa. Illa kamar yadda ka faɗi illoli. Na farko ga wanda za a sayar ma an cutar da shi, ka zo ka sai taki, da zaran cewa ka sai taki kana tsammanin za ka sawa shukarka cikin sati ɗaya kaga shuka ta tashi, sai ya zama na ƙasa ne a cikin takin nan da laka. Idan ka je ka sawa shuka kana sa ran za ta tashi, kana jira har sati biyu sati uku, shukarka ba ta tashi ba. Na biyu kuma ta tsumbure. Illa kuma ta gaba shi wannan takin da kasa, tunda an harada masa waɗansu sinadarai mugaye, zai iya lalata maka ƙasar shukar, wanda baɗi idan ka zo za ka samu matsala wajen samun amfanin gona a wurin. Sai illa ta gaba wanda shi kansa agrodila ɗin bai sani ba, kuɗin da ya karɓa a gare shi ba zai zama mai albarka ba. Sai illa ta gaba kuma har yanzu shi ne kamar abin da ya shafi maganin ƙwari, in an zo an saya an je an fesa, to cikin ikon Allah za ka samu ƙwaron bai mutu ba, a ko kuma wani ya mutu, wani bai mutu ba saboda maganin baya da ƙarfi. To su waɗannan wanda ba su mutu ba, to babbar illar da suke jawo mana shi ne akwai abin da muke kira resistant, wato development of resistance, wato abin da nake yi a nan za su samu wata juriya a jikinsu sauran ƙwari da ba su mutu ba. Wannan juriyar kuma ita za ta sa baɗi ko kuma wani lokaci idan ka zo ka sa koda magani mai kyau ne ka saka, tunda sun ja wani mummunan magani a jikinsu, to wannan maganin da ka sa ba zai kashe su ba. In kana sa adadin APC ɗaya ne a gura ɗaya saboda sun yi developing resistance, to APC ɗaya ba zai yi ba, sai ka kai matsayin sa APC biyu ko uku, to kaga a nan gurin an ƙara wa manomi tsadar kare amfanin gonarsa daga illar ƙwari.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Thank you. Da yake sannu a hankali, manoma da dama a birane da ƙauyuka na fadawa tarkon masu wannan mummunan aiki. Masana na kawo matakan da ya kamata hukumomi su dauka don samun mafita. Alhaji Sani Abubakar ya ba da wannan shawara a matsayin mafita a mahangar su.
2: Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa. Na farko dai abin da zan ja hankalin hukuma da al'umma shine su masu sayar da maganin da kuma taki din nan, to da ya kamata ana checkmating din su, wato in ba
3: ana samu su ido,
2: ana samu su ido kuma ai zamana in ba hukuma ta baka damar ka sayar da magunguna ba, bai kamata a ce kowa da kowa zai sayar da magani ba. Na biyu kuma ya kamata a ilmantar da su, domin duk mutumin da yake makaho ne ba zai yi jagora wa makaho ba. In baka ilmantar da mai sayar da kayayyakin nan ba, to shi duk abin da ya samu ya yabo sai kawo kasuwa ya sayar. Na uku kuma ya kamata a ce akwai malaman gona wadatattu wanda za su taimaka wa manoma domin samun amfanin kayayyakin gona mai kyau. Har yanzu kuma dalili na gaba shi ne su manoman muna ba su shawara a duk lokacin da manomi zai sai kayan gona, wato kamar taki, maganin kwari, maganin ciyawa, iri, to ya kamata ya tuntubi malaman gona duk da cewa da sun yi karanci, ya nemi duk inda suke. In kuma babu malumin gona kusa da shi, ya nemi agro dealer wanda yake tsoron Allah, wanda ya san kan abin, ya taimake shi wajen sayan kayayyaki na gari.
0: Muhallinka rayuwarka. Manoma da dama kan yi kukan cewa masu wannan mummunar aiki na matukar cutar da su, kasancewar su kan yi taki ko wani maganin sawa a gona da nufin za su samu kyakkyawan sauyi a gonansu, amma sai su ga kamar an shuka dusa. Manoma kamar Alhaji Dan Azumi Abdullahi Talak, shugaban kungiyar manoman masara a Najeriya reshen jihar Bauchi, na cewa sun yi hasarar kuɗi mai tarin yawa a sanadiyar wannan ta'asa.
4: Yana sa manomi asara. Duk abin da ka tara na taki, na maganin feshi, tunaninka shine kai gona mai kyau kuma samu sauki, sannan ka samu da abinci wa al'umma a ƙasa. To yayin da ka tara ƙarfinka, ka je ka sayi magani ka samu ba mai inganci ba ne, ka je ka sayi taki ka samu jebu ne, to za ka yi asaran kuɗi, za ka yi asaran lokaci, za kuma ka yi asaran amfanin gona wanda ya kamata a ce ka samu. Hakan kuma zai kawo ƙarancin abinci a ƙasa baki ɗaya.
3: Ya zuwa yanzu me za ka ce, kowace shawara za ka baiwa su hukumomin da wannan nauyi rataye a wuyansu kan yadda za a shawo kan yawaitar masu sai da irin waɗannan kayayyaki a kasuwanni?
4: To kamar yadda shi mai girma kwamishinan aikin gona na jihar Bauchi tare da shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, wato Malam Yawo, yadda suka tara dukkan masu ruwa da tsaki domin ganin an tantance irin wannan matsaloli da kuma shawarwari yadda za a magance shi. To gaskiya wannan mafita ne haƙiƙa guda ɗaya. Baga haka shine su ma'aikatan aikin gona ta jihar Bauchi za su iya samar da jami'i na musamman, kama a ce fact impulse desk officer, wanda shi aikinsa kenan kawai rinka kula da cewa duk kasuwannin da muke da shi ina ne ake samun fact input. To su kuma wannan ma'aikata ɗin za su iya haɗaka da kaman ma'aikatun NAFDAC, SON, jami'an tsaro, police, civil defense, DSS, da su kungiyar masu sayar da wannan taki ko kuma maganin feshin, ganin cewa lalle-lalle an kau da wannan abin a cikin kasuwannin mu. To gaskiya hakan zai taimake mu manoma ƙwarai da gaske.
3: Amma ku manoma ba wata rawar da za ku taka wajen fallasa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki, tunda ku kuke sayan kayayyakin?
4: Haƙiƙa ai mu muke fallasawa, domin mu muke ce wannan magani ba mai kyau bane saboda mun ji azaba a jikinsa. Mu ne kuma muke ce wannan taki jibu ne saboda ya nakasa mu. So muna gaya wa hukumar gona, muna gaya wa ma'aikatan gona, muna gaya wa malaman gona, muna kuma gaya wa 'yan sanda. So mu ne muke taka rawa wajen sanin cewa wannan abu mai kyau ne ko mara kyau, saboda asaran da muke a ciki. So kuma za mu ci gaba da yi domin ganin mun sanar da hukumomi ta yadda shi ke za su taimaka su ga sun yaye mana wannan matsala da muke fama da shi.
1: Hallinka rayuwarka.
0: Yayin da masana ke gargaɗin cewa idan ba a ɗauki mataki kan masu irin wannan aika-aikar ba, za su iya jawo koma baya a cikin harkokin noma a Najeriya. Lamarin da zai gurgunta kokarin da kasar ke yi na zamowa mai dogaro da kai a fannin samar da abinci wa al'ummar kasar sama da miliyan 200. Alhaji Ibrahim Ishaq manomi ne da irin wannan matsala ta rutsa da shi wacce ta yi masa illa a harkokinsa na noma.
5: Na san cewa akwai ɗaya daga cikin abokaina wanda shi manomin shinkafa ne. Irin wannan ya sai maganin feshi ya fesa. Amma ƙarshe yana ganin kaman wato gonansa za ta yi kyau, amma ƙarshe abinda ta zo sai shinkafin gaba ɗaya ta yi jaja vir kamar an fesa mata wani abu da zai busar da ita gaba ɗaya.
3: Me yasa ta yi haka?
5: Sakamakon wannan maganin feshin da ya sa mara kyau. Haka zalika akwai kuma wanda yake wato ya sai wannan taki na zamani ya zuba a gonansa. Shi kuma wannan gonan masara ce yayi. Tare muka yi noma da shi ga gonansa gatawa. Amma sai ya gatawa ni da yake na sa takin gida dama kafin na zo na sa kuma takin zamani. To amma shi da ya sa iya wannan din bai san ba me na gari ya saya ba. Karshenta sai ga masara ta fi tashi kyau. Sai yake ta disappoint to me ya jawo haka? Karshenta abin da ya zo ya faru shi ne yana ganin ya sa taki mai inganci amma kuma masaransa ba ta kyau ba a ƙarshe ga na fi shi samun amfanin gona sai daga baya tukunna aka detecting cewa lallai takin da ya saya ba mai kyau bane.
3: Wasu suna cewa kuma wasu daga cikin ku irin ku manoma suna son araha ga kwakwaran shago ko gidan gona sai mutum ya ke so zuwa sai ya je irin waɗanda suke sayarwa ko a cikin gidajensu ko a gefen hanya.
5: Tabbas akwai irin wannan. Akwai waɗanda haka kawai wani zai kawo maka taki ya ce ai ina da taki buhu kaza saboda haka sai ka zo ka bi ka je ka saya kuma baka san cewa ba mai kyau bane ka saya saboda ka ji shi da arha. Mutane suna son arha. Ba za ka je wurin da ake ai salin sai da taki wanda ka san cewa nan gurin taki ake sayarwa mai nagari ba. Misali kamar yadda ka faɗa ko gidan gona ko kuma wani kamfanin taki wanda ka san cewa wannan takin ya samu shaida ta kwarai cewa baya taki wato takin san managarci ne. Wani zai je kamar irin yan kasuwa wasu daga ciki ba ta garin yan kasuwa sukan je su sayo sai su zo su haɗa su canza masa buhu su yi gaure-gaure da wasu ko da ƙasa ko da wani abu haka. Sai ka ga gashi nan taki cike amma in ka je ka zuba da za ka buɗe ka yi wani abu wanda za ka gane cewa taki ne sai gane kamar misali kashi 80 a cikin 100 duk kawai ƙasa ne.
3: Me shawararka ga 'yan uwanka manoma?
5: Shawari shi ne kawai idan mutum zai sai takin zamani ko kuma zai sai kayan feshi wato maganin feshi ya tabbatar cewa ya je ya saya inda aka tabbatar da nagartarsu inda ya tabbatar cewa ba wato sukan kawo kayayyaki na gari ba irin wurin yan kasuwa bata garba.
0: Muhallinka rayuwarka. Wannan matsala ta bazuwar sinadaran gona na Jabu ta sanya masu ruwa da tsaki a harkar noma a tarayyar Najeriya tashi tsaye don ganin sun magance ta. Musamman da yake yanzu gwamnatin Najeriya ta ce ta kudura aniyar ganin kasar ta tsaya kan kafafunta a fannin samar da abinci. Dr. Iliyasu Aliyu Gital shi ne kwamishinan aikin gona da albarkatun ƙasa na jihar Bauchi kuma a cewarsa gwamnati ta san da matsalar kuma tana ɗaukar matakan daƙile su.
6: Matakai da yawa an ɗauka amma yau mu canza wannan su ma su canza gobe mu canza wannan su ma su canza amma ba babban matakin da ya fi abin da ya tara mu yau a nan BSADP shi ne mun kira manoma. Mun kira su masu sai da kayan da ake amfani da su a gona, mun kira jami'an tsaro, mun kira ainihin mutanen da suke bincike a kai wato researchers, mun kira su shugabannin manoma din, mun kira masu yada labarai kamar Noah da sauran dai wa'anda muka ga ya dace a ce su da kuma 'yan jarida. Mu zo mu zauna mu tattauna ga abin da ke faruwa shekarun baya kun abu ne da dakaruwa yake yi saboda haka me ya kamata me ya dace mu yi shi ne dalilin zuwa nan muka zo muka bude taro kuma kamar yadda kuka ji ana tattaunawa ne akan hanyoyin da za a bi. Mun yi magana hukunta waɗanda suke waɗannan abubuwa na saida kayan amfani jebu ko kayan jebu da ake kaiwa gona. To amma duk wannan ba zai hana wannan sana'a ba, ba zai hana wannan zalunci ba. Hukunci in kaga an yi abin da ba kyau aka yi, to yin san ma kansa ba karamin illa bane. So sai muka zo muka ce mu tattauna kar ya kai ga ma maganan yadda za a hukunta waɗanda suke wannan ta'asa din, a'a a batta ne ma baki daya. Shi ne muke tattauna ya za a batta. Muka ce to na daya tukuna ilmantarwa ginshike ne, so san meye suke sayarwa, ya ake sayarwa, ya ake sarrafa shi. Na biyu mu samu masu sa ido suna zagawa suna duba wanne ne ingantacce, wanne ne ba ingantacce, wanne ne aka kawo da gangan don a yi cuta, wanne ne saboda rashin sani aka kawo. Na uku muna da jami'an tsaro, to wanda ya zo ya yi da gangan me ya kamata a masa don a yi misali wa waɗanda kar su yi. Don in ba don misali ba, ba amfanin hukunta wani, to a za a hukunta shi ne saboda a yi misali wa wani kar ya zo ya yi, kuma shi da yin ma ya san abin da ya yi ba kyau. To waɗannan su ya sa muka taru a nan muna tattaunawa daga kan rijista na kamfanin saida kayan amfanin gona yadda za ka yi da NAFDAC, da rijista da malaman gona su san kana sayarwa, da kuma nuna inda kake sayarwa da irin kasuwannin da kake ce don a san ana bibiya a ga me kake sayarwa. To wannan shine dalilin taro mu, mun san ana yi kuma muna bin hanyoyin da za a daina yin su.
7: Kana wannan magana sai gashi yanzu na ake bayanin cewa ɗaya daga cikin matsalolin baya rasa nasaba da ƙarancin isassun ma'aikata musamman malaman gona da ake fuskanta. Ban ji kuma ka ambato wannan a matsayin matakin da za ku ɗauka ba na samar da ƙarin malamai.
6: Ai, na yi maganar ilmantarwa, dama wadda zai ilmantar da manomi babu kamar malamin gona. Da muka ga cewa muna da ƙarancin malaman gona a banan nan kawai, gwamna ya ba mu izinin a ɗauki malaman gona yadda ya dace, ba su kaɗai ba, ko da an ɗauke su in ba a musu training na yadda za su yi bi da wannan matsalan ba, ba za su bi ba. Saboda haka bayan mun ɗebi malaman gona an ba su aiki, akwai maganar ilmantarwa ɗin ƙwarai da gaske, su san ilimin waɗannan abubuwa, saboda in ba ka da ilimin abu ba za ka san yadda za ka yi da shi ba. To muna nan kafin malaman gonan su iso su fara aiki, shi ne muka ce za mu kafa kwamiti. Kwamitin nan yawanci ba kawai malaman gona ba ne, malaman gona da suka san harkan abubuwan da ake manoma ke nema su kai gona su yi amfani da shi ne, su ne akasin ma'aikatan da ko kuma jami'an da za mu sa su a wannan kwamiti. Bayan gari gari da za su bi, za su ringa cin kasuwa kasuwa suna sa ido. Don ka ɗauki malamin gona a yau, sai dai kawai ma a manomi ya zo wajensa ya ce wannan menene, wannan ya ne, amma shi wannan da ya jima a harkan ya san yadda ake a yi cutan, ya san yadda ake ɓoye cutan, to zai tono abin. Shi yasa muka yi kwamiti nan, ƙwararru sun san abin, su za su bi sawu.
1: Hallinka rayuwarka.
0: Masharanta da masu lura da lamuran yau da kullum a fannin muhalli na shawartar gwamnatin Najeriya ta fara ɗaukar matakin tattara bayanai kan wuraren sayar da sinadaran aikin gona da zummar tantance masu wannan harka, tare da baza 'yan sandan farin kaya zuwa kasuwannin ƙauyuka don gano masu irin wannan harka domin hukunta su.
8: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ɗaukacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International, musamman Ibrahim Malam Goji, wakilinmu daga jihar Bauchin Nigeria, da ya taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya, na kuma gabatar ke cewa bisalam.
9: Fatan an ci moriyar wannan shiri, yanzu kuma sai a shakata da wannan.

ko da fatan an shakata da wannan faifai sai dai kuma yanzu ga muhimman kanin labarin kafin mu garkare shirin kun ji cewa a yau ne ake aka sa wato ake sa ran dukkanin jami'an siyasar da suka yi register bisa jadawali

Oh, da fatan an shakata da wannan faifai sai dai kuma yanzu ga muhimman kanan labarin kafin mu gargare shirin. Kun ji cewa a yau ne ake aka sa wato ake sa ran dukkanin jam'iyyun siyasar da suka yi rajista bisa jadawalin

0: dusa. Manoma kamar Alhaji Dan Azumi Abdullahi Talak, shugaban kungiyar manoman masara a Nigeria reshen jihar Bauchi na cewa sun yi hasarar kuɗi mai tarin yawa a sanadiyar wannan ta'asa.
1: Yana sa manomi asara. Duk abin da ka tara na taki na maganin feshi tunaninka shine kai gona mai kyau kuma samu sauki sannan ka samu da abinci wa al'umma a ƙasa. To yayin da ka tara ƙarfinka ka je ka sayi magani ka samu ba mai inganci bane, ka je ka sayi taki ka samu jehu ne, to za ka yi asaran kuɗi, za ka yi asaran lokaci, za kuma ka yi asaran amfanin gona wanda ya kamata a ce ka samu. Hakan kuma zai kawo ƙarancin abinci a ƙasa baki
2: ɗaya. Ya zuwa yanzu me za ka ce ko wace shawara za ka baiwa isu hukumomin da wannan nauyi rataya a wuyansu kan yadda za a shawo kan yawaitar masu sai da irin waɗannan kayayyaki a kasuwanni?
1: To kamar yadda shi mai girma kwamishinan aikin gona na jihar Bauchi tare da shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi wato Malam Yawo, yadda suka tara dukkan masu ruwa da tsaki domin ganin an tantance irin wannan matsaloli da kuma shawarwari yadda za a magance shi, to gaskiya wannan mafita ne haƙiƙa guda ɗaya. Baga haka shine su ma'aikatan aikin gona ta jihar Bauchi za su iya samar da jami'i na musamman kamar a ce fact impulse desk officer, wanda shi aikinsa kenan kawai rinka kula da cewa duk kasuwannin da muke da shi ina ne ake samun fact input. To su kuma wannan ma'aikata ɗin za su iya haɗaka da kamar ma'aikatun NAFDAC, SON, jami'an tsaro, police, civil defense, DSS da su kungiyar masu sayar da wannan taki ko kuma maganin feshin, ganin cewa lalle-lalle an kau da wannan abin a cikin kasuwannin mu, to gaskiya hakan zai taimake mu manoma ƙwarai da gaske.
2: Amma ku manoma ba wata rawar da za ku taka wajen fallasa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki tunda ku kuke sayan kayayyakin?
1: Haƙiƙa ai mu muke fallasawa, domin mu muke ce wannan magani ba mai kyau bane saboda mun ji azaba a jikinsa, mu ne kuma muke ce wannan taki jibu ne saboda ya nakasa mu. So muna gaya wa hukumar gona, muna gaya wa ma'aikatan gona, muna gaya wa malaman gona, muna kuma gaya wa 'yan sanda. So mu ne muke taka rawa wajen sanin cewa wannan abu mai kyau ne ko mara kyau saboda asaran da muke a ciki. So kuma za mu ci gaba da yi domin ganin mun sanar da hukumomi ta yadda shi ke za su taimaka su ga sun yaye mana wannan matsala da muke fama da shi.
3: Halinka, rayuwarka.
0: Yayin da masana ke gargaɗin cewa idan ba a ɗauki mataki kan masu irin wannan aika-aikar ba, za su iya jawo koma baya a cikin harkokin noma a Najeriya. Lamarin da zai gurgunta ƙoƙarin da ƙasar ke yi na zamowa mai dogaro da kai a fannin samar da abinci wa al'ummar ƙasar sama da miliyan 200. Alhaji Ibrahim Ishaq manomi ne da irin wannan matsala ta rutsa da shi, wacce ta yi masa illa a harkokinsa na noma.
4: Na san cewa akwai ɗaya daga cikin abokaina wanda shi manomin shinkafa ne, irin wannan ya sai maganin feshi ya fesa, amma ƙarshe yana ganin kaman wato gonansa za ta yi kyau, amma ƙarshe abinda ta zo sai shinkafan gaba ɗaya ta yi jaja zir kamar an fesa mata wani abu da zai busar da ita gaba ɗaya.
2: Me yasa ta yi haka?
4: Sakamakon wannan maganin feshin da ya sa mara kyau. Haka zalika akwai kuma wanda yake wato ya sai wannan taki na zamani ya zuba a gonansa, shi kuma wannan gonan masara ce yayi tare muka yi noma da shi, ga gonansa gatawa, amma sai ya gatawa ni da yake na sa takin gida dama kafin na zo na sa kuma takin zamani. To amma shi da ya sa iya wannan din bai san ba mai nagari ya saya ba, ƙarshenta

0: wato ba irin wurin yan kasuwa bata garba.
1: Muhallinka, rayuwarka.
2: Wannan matsala ta bazuwar sinadaran gona na Jabu ta sanya masu ruwa da tsaki a harkar noma a tarayyar Najeriya tashi tsaye don ganin sun magance ta. Musamman da yake yanzu gwamnatin Najeriya ta ce ta kudura aniyar ganin kasar ta tsaya kan kafafunta a fannin samar da abinci. Dr. Iliyasu Aliyu Gital shi ne kwamishinan aikin gona da albarkatun ƙasa na jihar Bauchi, kuma a cewarsa gwamnati ta san da matsalar kuma tana ɗaukar matakan daƙile su.
3: Matakai da yawa an ɗauka, amma yau mu canza wannan su ma su canza, gobe mu canza wannan su ma su canza. Amma ba babban matakin da ya fi abin da ya tara mu yau a nan BSADP shi ne mun kira manoma, mun kira su masu sai da kayan da ake amfani da su a gona, mun kira jami'an tsaro, mun kira ainihin mutanen da suke bincike a kai, wato researchers, mun kira shugabannin manoma din, mun kira masu yada labarai kamar NOAA da sauran dai wa'anda muka ga ya dace a ce su, da kuma 'yan jarida. Mu zo mu zauna mu tattauna ga abin da ke faruwa shekarun baya, kun abu ne da karuwa yake yi, saboda haka me ya kamata, me ya dace mu yi. Shine dalilin zuwa nan, muka zo muka bude taro, kuma kamar yadda kuka ji ana tattaunawa ne akan hanyoyin da za a bi. Mun yi magana hukunta wa'anda suke wa'annan abubuwa na saida kayan amfanin jebu ko kayan jebu da ake kaiwa gona. To amma duk wannan ba zai hana wannan sana'a ba, ba zai hana wannan zalunci ba. Hukunci in kaga an yi abinda ba kyau aka yi, to yin samma kansa ba karamin illa ba ne. So sai muka zo muka ce mu tattauna kar ya kai ga ma maganan yadda za a hukunta wa'anda suke wannan ta'asa din, a'a a batta ne ma baki daya. Shi ne muke tattauna ya za a batta. Muka ce to na daya tukuna ilmantarwa ginshiki ne, so san meye suke sayarwa, ya ake sayarwa, ya ake sarrafa shi. Na biyu mu samu masu sa ido suna zagawa suna duba wanne ne ingantacce, wanne ne ba ingantacce, wanne ne aka kawo da gangan don a yi cuta, wanne ne saboda rashin sani aka kawo. Na uku muna da jami'an tsaro, to wanda ya zo ya yi da gangan me ya kamata a masa don a yi misali wa wa'anda kar su yi. Don in ba don misali ba, ba amfanin hukunta wani, to a za a hukunta shi ne saboda a yi misali wa wani kar ya zo ya yi, kuma shi da yin ma ya san abin da ya yi ba kyau. To wa'annan su ya sa muka taru a nan muna tattaunawa daga kan rijista na kamfanin sai da kayan amfanin gona, yadda za ka yi da NAFDAC, da rijista da malaman gona su san kana sayarwa, da kuma nuna inda kake sayarwa da irin kasuwannin da kake ce, don a san ana bibiya a ga me kake sayarwa. To wannan shine dalilin taro mu, mun san ana yi kuma muna bin hanyoyin da za a daina yin su.
4: Kana wannan magana sai gashi yanzu na ake bayani cewa ɗaya daga cikin matsalolin baya rasa nasaba da karancin isassun ma'aikata musamman malaman gona da ake fuskanta. Ban ji kuma ka ambato wannan a matsayin matakin da za ku dauka ba na samar da ƙarin malamai.
3: Ai, na yi maganar ilmantarwa, dama wanda zai ilmantar da manomi babu kamar malamin gona. Da muka ga cewa muna da ƙarancin malaman gona a banan nan kawai, gwamna ya ba mu izinin a dauki malaman gona yadda ya dace, ba su kadai ba. Ko da an dauke su, in ba a musu training na yadda za su yi bi da wannan matsalan ba, ba za su bi ba. Saboda haka bayan mun ɗebi malaman gona an ba su aiki, akwai maganar ilmantarwa din kwarai da gaske, su san ilimin wa'annan abubuwa, saboda in ba ka da ilimin abu ba za ka san yadda za ka yi da shi ba. To muna nan kafin malaman gonan su iso su fara aiki, shine muka ce za mu kafa kwamiti. Kwamitin nan yawanci ba kawai malaman gona ba ne, malaman gona da suka san harkan abubuwan da ake manoma ke nema su kai gona su yi amfani da shi ne, su ne akasin ma'aikatan da ko kuma jami'an da za mu sa su a wannan kwamiti. Bayan gari gari da za su bi, za su ringa cin kasuwa kasuwa suna sa ido. Don ka ɗauki malamin gona a yau, sai dai kawai ma a manomi ya zo wajensa ya ce wannan menene, wannan ya ne. Amma shi wannan da ya jima a harkan, ya san yadda ake a yi cutan, ya san yadda ake ɓoye cutan, to zai tono abin. Shi ya sa muka yi kwamiti nan, ƙwararru sun san abin, su za su bi sawu.
5: Muhallinka, rayuwarka.
2: M masharanta da masu

To da fatan an shakata da wannan faifai sai dai kuma yanzu ga muhimman kanan labarin kafin mu gargare shirin. Kun ji cewa a yau ne ake sa ran dukkanin jam'iyyun siyasar da suka yi rajista bisa jadawalin zabe da hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta fitar za su kammala zaben fitar da yan takarkarin su. Sannan Masar ta kaddamar da wani shirin shiga tsakani na diplomasiya cikin gaggawa domin ceto yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza dake dab da rugujewa. Sannan a bangaren wasanni kuma kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta doke Arsenal da ci 4-3 a bugun penalty inda ta ci gaba da rike kambunta a zagaye na biyu. Duka-duka da wannan muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka cikin wato shirin ya zo muku cikin nasara musamman Tunde Usaini da Sara da kuwa kan na'ura naku Nasir Sani ke cewa mu kasance lafiya.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shirin zai bada hankali ne akan bazuwar takin zamani da magungunan feshin kwari da na ciyawa na jabu a Najeriya tare da haska fitilanmu akan illolinsu da kuma lalubo mafita a kai. Kamar dai yadda aka sani, daga watan Afrilu har zuwa Janairun kowace shekara lokaci ne mai fatukar muhimmanci ga manoma, musamman a yankunan arewacin Najeriya da wasu sassan kasashen yammacin Afrika. Kasancewar shi ne lokacin da ake komawa gona. Manoman kan fara sharar gonakin nasu, sai kuma huda da kuma shuka. Sannan bayan fitowar shukar, manoma kan ci gaba da hidima wa gonakinsu. Sai dai kuma wata matsalar da ke zamowa ruwan dare a 'yan shekarun nan ita ce matsalar yawaitar takin zamani da magungunan feshin ciyawa da na kwari na jabu, inda suka cika kasuwannin garuruwa da dama. Alhaji Muhammad Sani Abubakar shine shugaban 'yan kasuwa masu harkar sayar da sanadaran aikin gona a jihar Bauchi ya kawo dalilan da a ganinsa ke jawo yawaitar wannan matsala ta magungunan gonaki na jabu da matakan da ya kamata a dauka don dakile matsalar.
2: Dalili na farko dai sai mu ce akwai rashin tsoron Allah a zukatan su ba su yin wannan harka. Dalili kuma na gaba shine sai mu ce wato ita kanta hukuma bata taya ta yi tsayuwar daka akan waɗannan mutane ba, wanda kuma shi mai laifi a kullum idan ba za a hukunta shi ba to kullum masu laifin karuwa za su. Dalili kuma na gaba shi ne su waɗannan masu waɗannan kayan jibu bayan rashin tsoron Allah, bayan sakaci na hukuma, su kansu ba su da ilimi akan kayayyakin da suke sayarwa. Dalili kuma na gaba har yanzu bayan rashin ilimin da suke da shi akan kayan da suke da sayarwa, ba su da ilimi akan illar da waɗannan kayayyaki suke jawo wa al'umma ko kuma ita kanta ƙasar da za a sa kayayyaki.
3: Ƙarin bayanin da za ka yi wacce irin illa ya zuwa yanzu a fahimtar ku irin waɗannan ababe suka yi wa gonaki ko kuma wa al'umma ma gaba ɗaya?
2: Ai illa tana da yawa. Illa kamar yadda ka faɗi illoli. Na farko ga wanda za a sayar ma an cutar da shi, ka zo ka sai taki, da zaran cewa ka sai taki kana tsammanin za ka sa wa shukarka cikin sati ɗaya kaga shuka ta tashi, sai ya zama na ƙasa ne a cikin takin nan da laka. Idan ka je ka sa wa shuka kana sa ran za ta tashi kana jira kana jira har sati biyu sati uku shukarka ba ta tashi ba, na biyu kuma ta tsumbure. Illa kuma ta gaba shi wannan takin da kasa, tunda an harada masa waɗansu sinadarai mugaye zai iya lalata maka kasar shukar, wanda baɗi idan ka zo za ka samu matsala wajen samun amfanin gona a wurin. Sai illa ta gaba wanda shi kansa agrodila ɗin bai sani ba, kuɗin da ya karɓa a gare shi ba zai zama mai albarka ba. Sai illa ta gaba kuma har yanzu shi ne kamar abin da ya shafi maganin ƙwari, in an zo an saya an je an fesa to cikin ikon Allah za ka samu ƙwaron bai mutu ba, a ko kuma wani ya mutu wani bai mutu ba saboda maganin baya da ƙarfi. To su waɗannan wanda ba su mutu ba, to babbar illar da suke jawo mana shi ne akwai abin da muke kira resistant, wato development of resistance, wato abin da nake nufi a nan za su samu wata juriya a jikinsu sauran ƙwari da ba su mutu ba. Wannan juriyar kuma ita za ta sa baɗi ko kuma wani lokaci idan ka zo ka sa ko da magani mai kyau ne ka saka, tunda sun ja wani mummunan magani a jikinsu, to wannan magani da ka sa ba zai kashe su ba. In kana sa adadin APC ɗaya ne a gura ɗaya saboda sun yi development resistance, to APC ɗaya ba zai yi ba, sai ka kai matsayin sa APC biyu ko uku. To kaga a nan gurin an ƙara wa manomi tsadar kare amfanin gonarsa daga illar ƙwari.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Thank you. Da yake sannu a hankali, manoma da dama a birane da ƙauyuka na fadawa tarkon masu wannan mummunan aiki. Masana na kawo matakan da ya kamata hukumomi su dauka don samun mafita. Alhaji Sani Abubakar ya bada wannan shawara a matsayin mafita a mahangar su.
2: Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa. Na farko dai abin da zan ja hankalin hukuma da al'umma shine su masu sayar da maganin da kuma taki din nan, to da ya kamata ana checkmating din su, wato in ba
3: ana samu su ido
2: kuma ai zamana in ba hukuma ta baka damar ka sayar da magunguna ba, bai kamata a ce kowa da kowa zai sayar da magani ba. Na biyu kuma ya kamata a ilmantar da su, domin duk mutumin da yake makaho ne ba zai yi jagora wa makaho ba. In baka ilmantar da mai sayar da kayayyakin nan ba, to shi duk abin da ya samu ya yabo sai kawo kasuwa ya sayar. Na uku kuma ya kamata a ce akwai maluman gona wadatattu wanda za su taimaka wa manoma domin samun amfanin kayayyakin gona mai kyau. Har yanzu kuma dalili na gaba shi ne su manoman muna ba su shawara a duk lokacin da manomi zai sai kayan gona, wato kamar taki, maganin kwari, maganin ciyawa, iri, to ya kamata ya tuntubi maluman gona duk da cewa da sun yi karanci, ya nemi duk inda suke. In kuma babu malumin gona kusa da shi, ya nemi agro dealer wanda yake tsoron Allah, wanda ya san kan abun, ya taimake shi wajen sayan kayayyaki na gari.
0: Muhallinka rayuwarka. Manoma da dama kan yi kukan cewa masu wannan mummunar aiki na matukar cutar da su, kasancewar su kan yi taki ko wani maganin sawa a gona da nufin za su samu kyakkyawan sauyi a gonansu, amma sai su ga kamar an shuka dusa. Manoma kamar Alhaji Dan Azumi Abdullahi Talak, shugaban kungiyar manoman masara a Najeriya reshen jihar Bauchi, na cewa sun yi hasarar kuɗi mai tarin yawa a sanadiyar wannan ta'asa.
4: Yana sa manomi asara. Duk abin da ka tara na taki, na maganin feshi, tunaninka shine kai gona mai kyau ko kuma samu sauki, sannan ka samu da abinci wa al'umma a ƙasa. To yayin da ka tara ƙarfinka, ka je ka sayi magani ka samu ba mai inganci bane, ka je ka sayi taki ka samu jebu ne, to za ka yi asaran kuɗi, za ka yi asaran lokaci, za kuma ka yi asaran amfanin gona wanda ya kamata a ce ka samu. Hakan kuma zai kawo ƙarancin abinci a ƙasa baki ɗaya.
3: Ya zuwa yanzu me za ka ce, kowace shawara za ka baiwa su hukumomin da wannan nauyin rataye a wuyansu kan yadda za a shawo kan yawaitar masu sai da irin waɗannan kayayyaki a kasuwanni?
4: To kamar yadda shi mai girma kwamishinan aikin gona na jihar Bauchi tare da shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, wato Malam Yawo, yanda suka tara dukkan masu ruwa da tsaki domin ganin an tantance irin wannan matsaloli da kuma shawarwari yadda za a magance shi.

To da fatan an shakata da wannan faifai sai dai kuma yanzu ga muhimman kana labarin kafin mu gargare shirin. Kun ji cewa a yau ne ake sa ran dukkanin jam'iyyun siyasar da suka yi rajista bisa jadawalin zabe da hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta fitar za su kammala zaben fitar da yan takarkarun su. Sannan Masar ta kaddamar da wani shirin shiga tsakani na diplomasiya cikin gaggawa do

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shirin zai bada hankali ne akan bazuwar takin zamani da magungunan feshin kwari da na ciyawa na jabu a Najeriya tare da haska fitilanmu akan illolinsu da kuma lalubo mafita a kai. Kamar dai yadda aka sani, daga watan Afrilu har zuwa Janairun kowace shekara lokaci ne mai fatukar muhimmanci ga manoma, musamman a yankunan arewacin Najeriya da wasu sassan kasashen yammacin Afrika. Kasancewar shi ne lokacin da ake komawa gona. Manoman kan fara sharar gonakin nasu, sai kuma huda da kuma shuka. Sannan bayan fitowar shukar, manoma kan ci gaba da hidima wa gonakinsu. Sai dai kuma wata matsalar da ke zamowa ruwan dare a 'yan shekarun nan ita ce matsalar yawaitar takin zamani da magungunan feshin ciyawa da na kwari na jabu, inda suka cika kasuwannin garuruwa da dama. Alhaji Muhammad Sani Abubakar shi ne shugaban 'yan kasuwa masu harkar sayar da sinadaran aikin gona a jihar Bauchi, ya kawo dalilan da a ganinsa ke jawo yawaitar wannan matsala ta magungunan gonaki na jabu da matakan da ya kamata a ɗauka don daƙile matsalar.
2: Dalili na farko dai sai mu ce akwai rashin tsoron Allah a zukatan su ba su yi wannan harka. Dalili kuma na gaba shi ne sai mu ce wato ita kanta hukuma bata taya tayi tsayuwar daka akan waɗannan mutane ba, wanda kuma shi mai laifi a kullum idan ba za a hukunta shi ba to kullum masu laifin karuwa za su. Dalili kuma na gaba shi ne su waɗannan masu waɗannan kayan jibu, bayan rashin tsoron Allah, bayan sakaci na hukuma, su kansu ba su da ilimi akan kayayyakin da suke sayarwa. Dalili kuma na gaba har yanzu, bayan rashin ilimin da suke da shi akan kayan da suke da sayarwa, ba su da ilimi akan illar da waɗannan kayayyaki suke jawo wa al'umma, ko kuma ita kanta ƙasar da za a sa kayayyaki.
3: Ƙarin bayanin da za ka yi wacce irin illa ya zuwa yanzu a fahimtar ku, irin waɗannan ababe suka yi wa gonaki ko kuma al'umma ma gaba ɗaya?
2: Ai, illa tana da yawa. Illa kamar yadda ka faɗi illoli. Na farko ga wanda za a sayar ma an cutar da shi, ka zo ka sayi taki, da zaran cewa ka sayi taki kana tsammanin za ka sa wa shukarka cikin sati ɗaya kaga shuka ta tashi, sai ya zama na ƙasa ne a cikin takin nan da laka. Idan ka je ka sa wa shuka kana sa ran za ta tashi, kana jira har sati biyu sati uku, shukarka ba ta tashi ba. Na biyu kuma ta tsumbure. Illa kuma ta gaba shi wannan takin da kasa, tunda an harada masa waɗansu sinadarai mugaye, zai iya lalata maka kasar shukar, wanda baɗi idan ka zo za ka samu matsala wajen samun amfanin gona a wurin. Sai illa ta gaba wanda shi kansa agrodila ɗin bai sani ba, kuɗin da ya karɓa a gare shi ba zai zama mai albarka ba. Sai illa ta gaba kuma har yanzu shi ne kamar abin da ya shafi maganin kwari, in an zo an saya an je an fesa, to cikin ikon Allah za ka samu kwaron bai mutu ba, a ko kuma wani ya mutu, wani bai mutu ba saboda maganin baya da ƙarfi. To su waɗannan wanda ba su mutu ba, to babbar illar da suke jawo mana shi ne akwai abin da muke kira resistant, wato development of resistance, wato abin da nake nufi a nan za su samu wata juriya a jikinsu, sauran kwari da ba su mutu ba. Wannan juriyar kuma ita za ta sa baɗi ko kuma wani lokaci idan ka zo ka sa koda magani mai kyau ne ka saka, tunda sun ja wani mummunan magani a jikinsu, to wannan maganin da ka sa ba zai kashe su ba. In kana sa adadin APC A ne a gura ɗaya saboda sun yi developing resistance, to APC A ba zai yi ba, sai ka kai matsayin sa APC B ko uku. To kaga a nan gurin an ƙara wa manomi tsadar kare amfanin gonarsa daga illar kwari.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Da yake sannu a hankali, manoma da dama a birane da ƙauyuka na fadawa tarkon masu wannan mummunan aiki, masana na kawo matakan da ya kamata hukumomi su dauka don samun mafita. Alhaji Sani Abubakar ya bada wannan shawara a matsayin mafita a mahangar su.
2: Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa. Na farko dai abin da zan ci hankalin hukuma da al'umma shine su masu sayar da maganin da kuma taki din nan, to da ya kamata ana checkmating din su, wato in ba
3: ana samu su ido,
2: ana samu su ido kuma ai zamana in ba hukuma ta baka damar ka sayar da magunguna ba, bai kamata a ce kowa da kowa zai sayar da magani ba. Na biyu kuma ya kamata a ilmantar da su, domin duk mutumin da yake makaho ne ba zai yi jagora wa makaho ba. In baka ilmantar da mai sayar da kayayyakin nan ba, to shi duk abin da ya samu ya yabo sai kawo kasuwa ya sayar. Na uku kuma ya kamata a ce akwai maluman gona wadatattu wanda za su taimaka wa manoma domin samun amfanin kayayyakin gona mai kyau. Har yanzu kuma dalili na gaba shi ne su manoman muna ba su shawara a duk lokacin da manomi zai sai kayan gona, wato kamar taki, maganin kwari, maganin ciyawa, iri, to ya kamata ya tuntubi maluman gona duk da cewa da sun yi karanci, ya nemi duk inda suke. In kuma babu malumin gona kusa da shi, ya nemi agro dealer wanda yake tsoron Allah, wanda ya san kan abin, ya taimake shi wajen sayan kayayyaki na gari.
0: Muhallinka rayuwarka. Manoma da dama kan yi kukan cewa masu wannan mummunar aiki na matukar cutar da su, kasancewar su kan yi taki ko wani maganin sawa a gona da nufin za su samu kyakkyawan sauyi a gonansu, amma sai su ga kamar an shuka dusa. Manoma kamar Alhaji Dan Azumi Abdullahi Talak, shugaban kungiyar manoman masara a Najeriya reshen jihar Bauchi, na cewa sun yi hasarar kuɗi mai tarin yawa a sanadiyar wannan ta'asa.
4: Wai na sa manomi asara, duk abin da ka tara na taki na maganin feshi, tunaninka shine kai gona mai kyau kuma samu sauki, sannan ka samar da abinci wa al'umma a ƙasa. To yayin da ka tara ƙarfinka ka je ka sayi magani ka samu ba mai inganci bane, ka je ka sayi taki ka samu jehu ne, to za ka yi asaran kuɗi, za ka yi asaran lokaci, da kuma ka yi asaran amfanin gona wanda ya kamata a ce ka samu. Hakan kuma zai kawo ƙarancin abinci a ƙasa baki ɗaya.
3: Ya zuwa yanzu me za ka ce, kowace shawara za ka bai wa su hukumomin da wannan nauyin rata a wuyansu kan yadda za a shawo kan yawaitar masu sai da irin waɗannan kayayyaki a kasuwanni?
4: To kamar yadda shi mai girma kwamishinan aikin gona na jihar Bauchi tare da shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, wato Malam Yawo, yadda suka tara dukkan masu ruwa da tsaki domin ganin an tantance irin wannan matsaloli da kuma shawarwari yadda za a magance shi, to gaskiya wannan mafita ne haƙiƙa guda ɗaya. Baga haka shine su ma'aikatan aikin gona ta jihar Bauchi za su iya samar da jami'i na musamman kama a ce fact impulse desk officer, wanda shi aikinsa kenan kawai rinka kula da cewa duk kasuwannin da muke da shi ina ne ake samun fact input. To su kuma wannan ma'aikata ɗin za su iya haɗaka da kaman ma'aikatun NAFDAC, SON, jami'an tsaro, police, civil defense, DSS, da su kungiyar masu sayar da wannan taki ko kuma maganin feshin, ganin cewa lalle-lalle an kawo da wannan abin a cikin kasuwannin mu, to gaskiya hakan zai taimake mu manoma ƙwarai da gaske.
3: Amma ku manoma ba wata rawar da za ku taka wajen fallasa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki, tunda ku kuke sayan kayayyakin?
4: Haƙiƙa ai mu muke fallasawa, domin mu muke cewa wannan magani ba mai kyau bane saboda mun ji azaba a jikinsa, mu ne kuma muke cewa wannan taki jebu ne saboda ya nakasa mu. So muna gaya wa hukumar gona, muna gaya wa ma'aikatan gona, muna gaya wa malaman gona, muna kuma gaya wa 'yan sanda. So mu ne muke taka rawa wajen sanin cewa wannan abu mai kyau ne ko mara kyau saboda asaran da muke a ciki. So kuma za mu ci gaba da yi domin ganin mun sanar da hukumomi ta yadda shike za su taimaka su ga sun yaye mana wannan matsala da muke fama da shi.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Yayin da masana ke gargadin cewa idan ba a ɗauki mataki kan masu irin wannan aika-aikar ba, za su iya jawo koma baya a cikin harkokin noma a Najeriya. lamarin da zai gurgunta kokarin da kasar ke yi na zamowa mai dogaro da kai a fannin samar da abinci wa al'ummar kasar sama da miliyan 200. Alhaji Ibrahim Ishaq manomi ne da irin wannan matsala ta ritsa da shi wacce ta yi masa illa a harkokinsa na noma.
5: Na san cewa akwai ɗaya daga cikin abokaina wanda shi manomi shinkafa ne. Irin wannan ya sai maganin feshi ya fesa amma ƙarshe yana ganin kaman wato gonansa za ta yi kyau amma ƙarshe abin da ta zo sai shinkafin gaba ɗaya ta yi jaja zir kamar an fesa mata wani abu da zai busar da ita gaba ɗaya.
3: Me yasa ta yi haka?
5: Sakamakon wannan maganin feshin da ya sa mara kyau. Haka zalika akwai kuma wanda yake wato ya sai wannan taki na zamani ya zuba a gonansa shi kuma wannan gonan masara ce yayi tare muka yi noma da shi ga gonansa ga tawa amma sai ga tawa ni da yake na sa takin gida dama kafin na zo na sa kuma takin zamani to amma shi da yasa iya wannan din bai san ba me nagari ya saya ba karshen ta sai ga masara ta fi tashi kyau sai yake ta lissafin to me ya jawo haka karshen ta abin da ya zo ya faru shi ne yana ganin ya sa taki mai inganci amma kuma masaransa ba ta kyau ba a karshe ga na fi shi samun amfanin gona sai daga baya tukunna aka detect cewa lallai takin da ya saya ba mai kyau ba ne.
3: Wasu suna cewa kuma wasu daga cikin ku irinku manoma suna son araha ga kwakwaran shago ko gidan gona sai mutum ya kiso zuwa sai je irin waɗanda suke sayarwa ko a cikin gidajensu ko a gefen hanya.
5: Eh tabbas akwai irin wannan akwai waɗanda haka kawai wani zai kawo maka taki ya ce ai ina da taki buhu kaza saboda haka sai ka zo ka bi ka je ka saya kuma baka san cewa ba mai kyau bane ka saya saboda ka ji shi da arha mutane suna son arha ba za ka je wurin da ake aisalin sai da taki wanda ka san cewa nan gurin taki ake sayarwa mai nagari ba misali kamar yadda ka faɗa ko gidan gona ko kuma wani kamfanin taki wanda ka san cewa wannan takin ya samu shaida ta kwarai cewa baya taki wato takin san managarci ne wani zai je kamar irin yan kasuwa wasu daga ciki ba ta garin yan kasuwa sukan je su sayo sai su zo su hada su canza masa buhu su yi gaure-gaure da wasu ko da ƙasa ko da wani abu haka sai ka ga gashi nan taki cike amma in ka je ka zuba da za ka buɗe ka yi wani abu wanda za ka gane cewa taki ne sai ka gane kamar misali kashi 80 a cikin 100 duk kawai ƙasa ne.
3: Me shawara ka ga ƴan uwanka manoma?
5: Shawari shi ne kawai idan mutum zai sai takin zamani ko kuma zai sai kayan feshi wato maganin feshi ya tabbatar cewa ya je ya saya a inda aka tabbatar da nagartarsu inda ya tabbatar cewa ba wato sukan kawo kayayyaki na gari ba irin wurin yan kasuwa bata garba.
0: Muhallinka rayuwarka. Wannan matsala ta bazuwar sinadaran gona na Jabu ta sanya masu ruwa da tsaki a harkar noma a tarayyar Najeriya tashi tsaye don ganin sun magance ta. Musamman da yake yanzu gwamnatin Najeriya ta ce ta kudura aniyar ganin kasar ta tsaya kan kafafunta a fannin samar da abinci. Dr. Iliyasu Aliyu Gital shi ne kwamishinan aikin gona da albarkatun ƙasa na jihar Bauchi kuma a cewarsa gwamnati ta san da matsalar kuma tana ɗaukar matakan daƙile su.
6: Matakai da yawa an ɗauka amma yau mu canza wannan su ma su canza gobe mu canza wannan su ma su canza amma ba babban matakin da ya fi abin da ya tara mu yau a nan BSADP shi ne mun kira manoma. Mun kira su masu sai da kayan da ake amfani da su a gona, mun kira jami'an tsaro, mun kira ainihin mutanen da suke bincike a kai wato researchers, mun kira shugabannin manoma din, mun kira masu yada labarai kamar Nowa da sauran dai wa'anda muka ga ya dace a ce su da kuma 'yan jarida. Mu zo mu zauna mu tattauna ga abin da ke faruwa shekarun baya kun abu ne da karuwa yake yi saboda haka me ya kamata me ya dace mu yi shine dalilin zuwa nan muka zo muka bude taro kuma kamar yadda kuka ji ana tattaunawa ne akan hanyoyin da za a bi. Mun yi maganar hukunta waɗanda suke waɗannan abubuwa na saida kayan amfani jebu ko kayan jebu da ake kaiwa gona. To amma duk wannan ba zai hana wannan sana'a ba, ba zai hana wannan zalunci ba. Hukunci in kaga an yi abinda ba kyau aka yi, to yin san ma kansa ba karamin illa bane. So sai muka zo muka ce mu tattauna kar ya kai ga ma maganan yadda za a hukunta waɗanda suke wannan ta'asa din, a'a a batta ne ma baki daya. Shi ne muke tattauna ya za a batta, muka ce to na daya tukuna ilmantarwa ginshike ne, so san meye suke sayarwa, ya ake sayarwa, ya ake sarrafa shi. Na biyu mu samu masu sa ido suna zagawa suna duba wanne ne ingantacce, wanne ne ba ingantacce, wanne ne aka kawo da gangan don a yi cuta, wanne ne saboda rashin sani aka kawo. Na uku muna da jami'an tsaro, to wanda ya zo ya yi da gangan me ya kamata a masa don a yi misali wa waɗanda kar su yi. Don in ba don misali ba, ba amfanin hukunta wani, to a za a hukunta shi ne saboda a yi misali wa wani kar ya zo ya yi, kuma shi da yin ma ya san abin da ya yi ba kyau. To waɗannan su ya sa muka taru a nan muna tattaunawa daga kan rijista na kamfanin saida kayan amfanin gona yadda za ka yi da NAFDAC, da rijista da malaman gona su san kana sayarwa, da kuma nuna inda kake sayarwa da irin kasuwannin da kake ce don a san ana bibiya a ga me kake sayarwa. To wannan shine dalilin taro mu, mun san ana yi kuma muna bin hanyoyin da za a daina yinsu.
7: Kana wannan magana sai gashi yanzu na ake bayani cewa ɗaya daga cikin matsalolin baya rasa nasaba da karancin isassun ma'aikata musamman malaman gona da ake fuskanta. Ban ji kuma ka ambato wannan a matsayin matakin da za ku dauka ba na samar da ƙarin malamai.
6: Ai, na yi maganar ilmantarwa, dama wanda zai ilmantar da manomi babu kamar malamin gona. Da muka ga cewa muna da ƙarancin malaman gona a banan nan kawai, gwamna ya ba mu izinin a dauki malaman gona yadda ya dace, ba su kadai ba. Ko da an dauke su in ba a musu training na yadda za su yi bi da wannan matsalan ba, ba za su bi ba. Saboda haka bayan mun ɗebi malaman gona an ba su aiki, akwai maganar ilmantarwa ɗin ƙwarai da gaske, su san ilimin waɗannan abubuwa, saboda in ba ka da ilimin abu ba za ka san yadda za ka yi da shi ba. To muna nan kafin malaman gonan su iso su fara aiki, shine muka ce za mu kafa kwamiti. Kwamitin nan yawanci ba kawai malaman gona ba ne, malaman gona da suka san harkan abubuwan da ake manoma ke nema su kai gona su yi amfani da shi ne, su ne akasin ma'aikatan da ko kuma jami'an da za mu sa su a wannan kwamiti. Bayan gari gari da za su bi, za su ringa cin kasuwa kasuwa suna sa ido. Don ka ɗauki malamin gona a yau, sai dai kawai ma a manomi ya zo wajensa ya ce wannan menene, wannan ya ne. Amma shi wannan da ya jima a harkan, ya san yadda ake a yi cutan, ya san yadda ake ɓoye cutan, to zai tono abin. Shi ya sa muka yi kwamiti nan, ƙwararru sun san abin, su za su bi sawu.
1: Halinka, rayuwarka.
0: Masharanta da masu lura da lamuran yau da kullum a fannin muhalli na shawartar gwamnatin Najeriya ta fara daukar matakin tattara bayanai kan wuraren sayar da sanadaran aikin gona da zummar tantance masu wannan harka tare da baza 'yan sandan farin kaya zuwa kasuwannin ƙauyuka don gano masu irin wannan harka domin hukunta su.
8: Muhallinka, rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ɗaukacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International, musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu daga jihar Bauchin, Nigeria, da ya taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Zani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
9: Fatan an ci moriyar wannan shiri, yanzu kuma sai a shakata da wannan.

To da fatan an shakata da wannan faifai sai dai kuma yanzu ga muhimman kanan labarin kafin mu gargare shirin. Kun ji cewa a yau ne ake sa ran dukkanin jam'iyyun siyasar da suka yi rajista bisa jadawalin zabe da hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta fitar za su kammala zaben fitar da yan takarkarun su. Sannan Masar ta kaddamar da wani shirin shiga tsakani na diplomasiya cikin gaggawa domin ceto yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza dake dab da rugujewa. Sannan a bangaren wasanni kuma kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta doke Arsenal da ci 4-3 a bugun penalty inda ta ci gaba da rike kambunta a zagaye na biyu. Duka-duka da wannan muka zo karshen shirin a madadin dokacin abokan aiki da suka taimaka cikin wato shirin ya zo muku cikin nasara musamman Tunde Usaini da Sara da kuwa kan na'ura naku Nasir Sani ke cewa mu kasance lafiya.

0: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amuran da suka shafi muhalli wadanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: A yau wannan shirin zai bada hankali ne akan bazuwar takin zamani da magungunan feshin kwari da na ciyawa na jabu a Najeriya tare da haska fitilan mu akan illolin su da kuma lalubo mafita akai kamar da yadda aka sani daga watan Afrilu har zuwa Janairun kowace shekara lokaci ne mai fatukar muhimmanci ga manoma musamman a yankunan arewacin Najeriya da wasu sassan kasashen yammacin Afrika kasancewar shine lokacin da ake komawa gona manoman kan fara sharar gonakin nasu sai kuma huda da kuma shuka sannan bayan fitowar shukar manoma kan ci gaba da hidima ga gonakin su sai dai kuma wata matsalar da ke zamowa ruwan dara yan shekarun nan ita ce matsalar yawaitar takin zamani da magungunan feshin ciyawa da na kwari na jabu inda suka cika kasuwannin garuruwa da dama Alhaji Muhammad Sani Abubakar shine shugaban yan kasuwa masu harkar sayar da sanadaran aikin gona a jihar Bauchi ya kawo dalilan da a ganin sa ke jawo yawaitar wannan matsala ta magungunan gonaki na jabu da matakan da ya kamata a dauka don dakile matsalar
2: Dalili na farko dai sai mu ce akwai rashin tsoron Allah a zukatan su ba su yin wannan harka Dalili kuma na gaba shine sai mu ce wato ita kanta hukuma bata tayi tsayuwar daka akan waɗannan mutane ba wanda kuma shi mai laifi a kullum idan ba za a hukunta shi ba to kullum masu laifin karuwa za su dalili kuma na gaba shine su waɗannan masu waɗannan kayan jibu bayan rashin tsoron Allah bayan sakaci na hukuma su kansu ba su da ilimi akan kayayyakin da suke sayarwa dalili kuma na gaba har yanzu bayan rashin ilimin da suke da shi akan kayan da suke da sayarwa ba su da ilimi akan illar da waɗannan kayayyaki suke jawo wa al'umma ko kuma ita kanta kasar da za a sa kayayyaki
3: karin bayanin da zaka yi wace irin illa ya zuwa yanzu a fahimtar ku irin waɗannan ababe suka yi wa gonaki ko kuma al'umma ma gaba daya
2: ai illa tana da yawa illa kamar yadda ka faɗi illoli na farko ga wanda za a sayar ma an cutar da shi ka zo ka sai taki da zaran cewa ka sai taki kana tsammanin zaka sa wa shukar ka cikin sati ɗaya kaga shuka ta tashi sai ya zama na ƙasa ne a cikin takin nan da laka idan ka je ka sa wa shuka kana sa ran za ta tashi kana jira har sati biyu sati uku shukar ka ba ta tashi ba na biyu kuma ta tsumbure illa kuma ta gaba shi wannan takin da kasa tunda an harada masa waɗansu sinadarai mugaye zai iya lalata maka kasar shukar wanda baɗi idan ka zo za ka samu matsala wajen samun amfanin gona a wurin sai illa ta gaba wanda shi kansa agrojila ɗin bai sani ba kuɗin da ya karɓa a gare shi ba zai zama mai albarka ba sai illa ta gaba kuma har yanzu shine kamar abin da ya shafi maganin kwari in an zo an saya an je an fesa to cikin ikon Allah zaka samu kwaron bai mutu ba a ko kuma wani ya mutu wani bai mutu ba saboda maganin baya da karfi to su waɗannan wanda basu mutu ba to babbar illa da suke jawo mana shine akwai abin da muke kira resistant wato development of resistance wato abin da nake nuni anan za su samu wata juriya a jikin su sauran kwari da basu mutu ba wannan juriyar kuma ita za ta sa baɗi ko kuma wani lokaci idan ka zo ka sa koda magani mai kyau ne ka saka tunda sun ja wani mummunan magani a jikinsu to wannan maganin da ka sa ba zai kashe su ba in kana sa adadin APC ɗaya ne a gura ɗaya saboda sun yi developing resistance to APC ɗaya ba zai yi ba sai ka kai matsayin sa APC biyu ko uku to kaga a nan gurin an ƙara wa manomi tsadar kare amfanin gonarsa daga illar kwari
1: muhallinka rayuwarka
0: D Da yake sannu a hankali, manoma da dama a birane da ƙauyuka na fadawa tarkon masu wannan mummunan aiki. Masana na kawo matakan da ya kamata hukumomi su dauka don samun mafita. Alhaji Sani Abubakar ya ba da wannan shawara a matsayin mafita a mahangar su.
2: Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa. Na farko dai abin da zan ci hankalin hukuma da al'umma shine su masu sayar da maganin da kuma taki din nan, to da ya kamata ana checkmating din su, wato in ba
3: ana samu su ido,
2: eh ana samu su ido, kuma ai zamana in ba hukuma ta baka damar ka sayar da magunguna ba, bai kamata a ce kowa da kowa zai sayar da magani ba. Na biyu kuma ya kamata a ilmantar da su, domin duk mutumin da yake makaho ne ba zai yi jagora wa makaho ba. In baka ilmantar da mai sayar da kayayyakin nan ba, to shi duk abin da ya samu ya yabo sai kawo kasuwa ya sayar. Na uku kuma ya kamata a ce akwai maluman gona wadatattu wanda za su taimaka wa manoma domin samun amfanin kayayyakin gona mai kyau. Har yanzu kuma dalili na gaba shi ne su manoman muna ba su shawara a duk lokacin da manomi zai sai kayan gona, wato kamar taki, maganin kwari, maganin ciyawa, iri, to ya kamata ya tuntubi maluman gona duk da cewa da sun yi karanci, ya nemi duk inda suke. In kuma babu maluman gona kusa da shi, ya nemi agro dealer wanda yake tsoron Allah, wanda ya san kan abun, ya taimake shi wajen sayan kayayyaki na gari.
0: Muhallinka, rayuwarka. Manoma da dama kan yi kukan cewa masu wannan mummunar aiki na matukar cutar da su, kasancewar su kan yi taki ko wani maganin sawa a gona da nufin za su samu kyakkyawan sauyi a gonansu, amma sai su ga kamar an shuka dusa. Manoma kamar Alhaji Dan Azumi Abdullahi Talak, shugaban kungiyar manoman masara a Najeriya reshen jihar Bauchi, na cewa sun yi hasarar kuɗi mai tarin yawa a sanadiyar wannan ta'asa.
4: Yana sa manomi asara. Duk abin da ka tara na taki, na maganin feshi, tunaninka shine kai gona mai kyau kuma samu sauki, sannan ka samar da abinci wa al'umma a ƙasa. To yayin da ka tara ƙarfinka, ka je ka sayi magani ka samu ba mai inganci bane, ka je ka sayi taki ka samu jebu ne, to za ka yi asaran kuɗi, za ka yi asaran lokaci, da kuma kai asaran amfanin gona wanda ya kamata a ce ka samu. Hakan kuma zai kawo ƙarancin abinci a ƙasa baki ɗaya.
3: Ya zuwa yanzu me za ka ce, kowace shawara za ka bai wa su hukumomin da wannan nauyi ya rataya a wuyansu kan yadda za a shawo kan yawaitar masu sai da irin waɗannan kayayyaki a kasuwanni?
4: To kamar yadda shi mai girma kwamishinan aikin gona na jihar Bauchi tare da shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, wato Malam Yawo, yadda suka tara dukkan masu ruwa da tsaki domin ganin an tantance irin wannan matsaloli da kuma shawarwari yadda za a magance shi, to gaskiya wannan mafita ne hakika guda ɗaya. Baga haka shine su ma'aikatan aikin gona ta jihar Bauchi za su iya samar da jami'i na musamman, kamar a ce fact impulse desk officer, wanda shi aikinsa kenan kawai ya rinka kula da cewa duk kasuwannin da muke da shi ina ne ake samun fake input. To su kuma wannan ma'aikata ɗin za su iya haɗaka da kamar ma'aikatun NAFDAC, SON, jami'an tsaro, police, civil defense, DSS, da su ƙungiyar masu sayar da wannan taki ko kuma maganin feshin, ganin cewa lalle-lalle an kau da wannan abin a cikin kasuwannin mu, to gaskiya hakan zai taimake mu manoma ƙwarai da gaske.
3: Amma kuma manoma ba wata rawar da za ku taka wajen fallasa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki, tunda ku kuke sayan kayayyakin?
4: Hakika ai mu muke fallasawa, domin mu muke cewa wannan magani ba mai kyau bane saboda mun ji azaba a jikinsa. Mu ne kuma muke cewa wannan taki jebu ne saboda ya naka samu. So muna gaya hukumar gona, muna gaya ma'aikatan gona, muna gaya malaman gona, muna kuma gaya wa 'yan sanda. So mu ne muke taka rawa wajen sanin cewa wannan abu mai kyau ne ko mara kyau saboda asaran da muke a ciki. So kuma za mu ci gaba da yi domin ganin mun sanar da hukumomi ta yadda shi ke za su taimaka su ga sun yaye mana wannan matsala da muke fama da shi.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Yayin da masana ke gargaɗin cewa idan ba a ɗauki mataki kan masu irin wannan aika-aikar ba, za su iya jawo koma baya a cikin harkokin noma a Najeriya. Lamarin da zai gurgunta kokarin da kasar ke yi na zamowa mai dogaro da kai a fannin samar da abinci wa al'ummar kasar sama da miliyan 200. Alhaji Ibrahim Ishaq manomi ne da irin wannan matsala ta rutsa da shi wacce ta yi masa illa a harkokinsa na noma.
5: Na san cewa akwai ɗaya daga cikin abokaina wanda shi manomin shinkafa ne. Irin wannan ya sai maganin feshi ya fesa. Amma ƙarshe yana ganin kaman wato gonansa za ta yi kyau amma ƙarshe abin da ta zo sai shinkafin gaba ɗaya ta jaja vir kamar an fesa mata wani abu da zai busar da ita gaba ɗaya.
3: Me yasa ta yi haka?
5: Sakamakon wannan maganin feshin da ya sa mara kyau. Haka zalika akwai kuma wanda yake wato ya sai wannan taki na zamani ya zuba a gonansa. Shi kuma wannan gonan masara ce yayi tare muka yi noma da shi ga gonansa gatawa amma sai ga tawa ni da yake na sa takin gida dama kafin na zo na sa kuma takin zamani to amma shi da yasa iya wannan din bai san ba me nagari ya saya ba karshen ta sai ga masara ta fita shi kyau sai yake ta lissafin to me ya jawo haka karshen ta abin da yazo ya faru shine yana ganin ya sa taki mai inganci amma kuma masaransa ba ta kyau ba a ƙarshe ga na fi shi samun amfanin gona sai daga baya tukunna aka yi detecting cewa lallai takin da ya saya ba mai kyau ba ne.
3: Wasu suna cewa kuma wasu daga cikin ku irin ku manoma suna son araha ga kwakwaran shago ko gidan gona sai mutum ya ƙi zuwa sai ji irin waɗanda suke sayarwa ko a cikin gidajensu ko a gefen hanya.
5: E tabbas akwai irin wannan akwai waɗanda haka kawai wani zai kawo maka taki ya ce ai ina da taki buhu kaza saboda haka sai ka zo ka bi ka je ka saya kuma baka san cewa ba mai kyau bane ka saya saboda ka ji shi da arha mutane suna son arha ba za ka je wurin da ake ai salin sai da taki wanda ka san cewa nan gurin taki ake sayarwa mai nagari ba misali kamar yadda ka faɗa ko gidan gona ko kuma wani kamfanin taki wanda ka san cewa wannan takin ya samu shaida ta kwarai cewa baya taki wato takin san managarci ne wani zai je kamar irin yan kasuwa wasu daga ciki ba ta garin yan kasuwa sukan je su sayo sai su zo su hada su canza masa buhu su yi gaure-gaure da wasu ko da ƙasa ko da wani abu haka sai ka ga gashi nan taki cike amma in ka je ka zuba da zaka bude ka yi wani abu wanda zaka gane cewa taki ne sai ka gane kamar misali kashi 80 a cikin 100 duk kawai ƙasa ne.
3: Me shawara ka ga yan uwanka manoma?
5: Shawari shine kawai idan mutum zai sayi takin zamani ko kuma zai sayi kayan feshi wato maganin feshi ya tabbatar cewa ya je ya saya inda aka tabbatar da nagartarsu inda ya tabbatar cewa ba wato sukan kawo kayayyaki na gari ba irin wurin yan kasuwa bata garba.
0: Muhallinka rayuwarka. Wannan matsala ta bazuwar sinadaran gona na Jabu ta sanya masu ruwa da tsaki a harkar noma a tarayyar Najeriya tashi tsaye don ganin sun magance ta. Musamman da yake yanzu gwamnatin Najeriya ta ce ta kudura aniyar ganin kasar ta tsaya kan kafafunta a fannin samar da abinci. Dr. Iliyasu Aliyu Gital shi ne kwamishinan aikin gona da albarkatun ƙasa na jihar Bauchi kuma a cewarsa gwamnati ta san da matsalar kuma tana ɗaukar matakan daƙile su.
6: Matakai da yawa an ɗauka amma yau mu canza wannan su ma su canza gobe mu canza wannan su ma su canza amma ba babban matakin da ya fi abin da ya tara mu yau a nan biyar CDP shi ne mun kira manoma. Mun kira su masu sai da kayan da ake amfani da su a gona, mun kira jami'an tsaro, mun kira ainihin mutanen da suke bincike a kai wato researchers, mun kira su shugabannin manoma din, mun kira masu yada labarai kamar NOWA da sauran dai wa'anda muka ga ya dace a ce su da kuma 'yan jarida. Mu zo mu zauna mu tattauna ga abin da ke faruwa shekarun baya kun abu ne zai da karuwa yake yi saboda haka me ya kamata me ya dace mu yi shine dalilin zuwa nan muka zo muka bude taro kuma kamar yadda kuka ji ana tattaunawa ne akan hanyoyin da za a bi. Mun yi magana hukunta waɗanda suke waɗannan abubuwa na saida kayan amfani jebu ko kayan jebu da ake kaiwa gona. To amma duk wannan ba zai hana wannan sana'a ba, ba zai hana wannan zalunci ba. Hukunci in ka ga an yi abin da ba kyau aka yi, to yin samma kansa ba karmi illa ba ne. So sai muka zo muka ce mu tattauna kar ya kai ga ma maganan yadda za a hukunta waɗanda suke wannan ta'asa din, a'a a batta ne ma baki daya. Shi ne muke tattauna ya za a batta. Muka ce to na daya tukuna ilmantarwa ginshike ne, so san meye suke sayarwa, ya ake sayarwa, ya ake sarrafa shi. Na biyu mu samu masu sa ido suna zagawa suna duba wanne ne ingantacce, wanne ne ba ingantacce, wanne ne aka kawo da gangan don a yi cuta, wanne ne saboda rashin sani aka kawo. Na uku muna da jami'an tsaro, to wanda ya zo ya yi da gangan me ya kamata a masa don a yi misali wa waɗanda kar su yi. Don in ba don misali ba ba amfanin hukunta wani, to a za a hukunta shi ne saboda a yi misali wa wani kar ya zo ya yi, kuma shi da yin ma ya san abin da ya yi ba kyau. To waɗannan su ya sa muka taru a nan muna tattaunawa daga kan rijista na kamfanin saida kayan amfanin gona yadda za ka yi da NAFDAC, da rijista da malaman gona su san kana sayarwa, da kuma nuna inda kake sayarwa da irin kasuwannin da kake ce don a san ana bibiya a ga me kake sayarwa. To wannan shine dalilin taro mu, mun san ana yi kuma muna bin hanyoyin da za a daina yin su.
7: Kana wannan magana sai gashi yanzu na ake bayanin cewa ɗaya daga cikin matsalolin baya rasa nasaba da karancin isassun ma'aikata musamman malaman gona da ake fuskanta. Ban ji kuma ka ambato wannan a matsayin matakin da za ku dauka ba na samar da ƙarin malamai.
6: Ai na yin maganar ilmantarwa, dama wanda zai ilmantar da manomi babu kamar malamin gona. Da muka ga cewa muna da ƙarancin malaman gona a banan nan kawai, gwamna ya ba mu izinin a dauki malaman gona yadda ya dace, ba su kadai ba. Ko da an dauke su in ba a musu training na yadda za su yi bi da wannan matsalan ba, ba za su bi ba. Saboda haka bayan mun ɗebi malaman gona an ba su aiki, akwai maganar ilmantarwa ɗin kwarai da gaske, su san ilimin waɗannan abubuwa. Saboda in ba ka da ilimin abu ba za ka san yadda za ka yi da shi ba. To muna nan kafin malaman gonan su iso su fara aiki, shi ne muka ce za mu kafa kwamiti. Kwamitin nan yawanci ba kawai malaman gona ba ne, malaman gona da suka san harkan abubuwan da ake manoma ke nema su kai gona su yi amfani da shi ne, su ne akasin ma'aikatan da ko kuma jami'an da za mu sa su a wannan kwamiti. Bayan gari gari da za su bi za su ringa cin kasuwa kasuwa suna sa ido. Don ka ɗauki malamin gona a yau sai dai kawai ma a manomi ya zo wajensa ya ce wannan menene wannan ya ne, amma shi wannan da ya jima a harkan ya san yadda ake a yi cutan, ya san yadda ake ɓoye cutan, to zai tono abin. Shi ya sa muka yi kwamiti na ƙwararru sun san abin su za su bi.

To da fatan an shakata da wannan faifai sai dai kuma yanzu ga muhimman kanin labarin kafin mu gargare shirin. Kun ji cewa a yau ne ake sa ran dukkanin jam'iyyun siyasar da suka yi rajista bisa jadawalin zabe da hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta fitar za su kammala zaben fitar da yan takarkarun su. Sannan Masar ta kaddamar da wani shirin shiga tsakani na diplomasiya cikin gaggawa domin ceto yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza dake dab da rugujewa. Sannan a bangaren wasanni kuma kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta doke Arsenal da ci 4-3 a bugun penalty inda ta ci gaba da rike kambunta a zagaye na biyu. Duka-duka da wannan muka zo karshen shirin a madadin dokacin abokan aiki da suka taimaka cikin wato shirin ya zo muku cikin nasara musamman Tunde Usaini da Sara da kuwa kan na'ura naku Nasir Sani ke cewa mu kasance lafiya.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International kuka samu a daidai wannan lokaci.
1: Nasiru Sani.
0: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa a shirin mu na dare ga kanan labarin duniyar. A cikin labarin za ku ji cewa yau ne ake sa ran dukkan jam'iyyun siyasar da aka yi wa rajista bisa jadawalin zaɓe na hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC a Najeriya za su kammala zaɓen fitar da ƴan takarkarinsu. Sannan Masar ta kaddamar da wani shirin shiga tsakani na diplomasiya a kokarinta na ceto yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza.

0: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shirin zai bada hankali ne akan bazuwar takin zamani da magungunan feshin kwari da na ciyawa na jabu a Najeriya tare da haska fitilanmu akan illolinsu da kuma lalubo mafita a kai. Kamar da yadda aka sani daga watan Afrilu har zuwa Janairun kowace shekara lokaci ne mai fatukar muhimmanci ga manoma musamman a yankunan arewacin Najeriya da wasu sassan kasashen yammacin Afrika. Kasancewar shine lokacin da ake komawa gona. Manoman kan fara sharar gonakin nasu, sai kuma huda da kuma shuka. Sannan bayan fitowar shukar, manoma kan ci gaba da hidima wa gonakin su. Sai dai kuma wata matsalar da ke zamowa ruwan dare a yan shekarun nan ita ce matsalar yawaitar takin zamani da magungunan feshin ciyawa da na kwari na jabu inda suka cika kasuwannin garuruwa da dama. Alhaji Muhammad Sani Abubakar shine shugaban yan kasuwa masu harkar sayar da sanadaran aikin gona a jihar Bauchi ya kawo dalilan da a ganin sa ke jawo yawaitar wannan matsala ta magungunan gonaki na jabu da matakan da ya kamata a dauka don dakile matsalar.
2: Dalili na farko dai sai mu ce akwai rashin tsoron Allah a zukatan su ba su yi wannan harka. Dalili kuma na gaba shine sai mu ce wato ita kanta hukuma bata taya tayi tsayuwar daka akan waɗannan mutane ba, wanda kuma shi mai laifi a kullum idan ba za a hukunta shi ba to kullum masu laifin karuwa za su. Dalili kuma na gaba shine su waɗannan masu waɗannan kayan jibu bayan rashin tsoron Allah, bayan sakaci na hukuma, su kansu ba su da ilimi akan kayayyakin da suke sayarwa. Dalili kuma na gaba har yanzu bayan rashin ilimin da suke da shi akan kayan da suke da sayarwa, ba su da ilimi akan illar da waɗannan kayayyaki suke jawo wa al'umma ko kuma ita kanta ƙasar da za a sa kayayyaki.
3: Karin bayanin da za ka yi wacce irin illa yanzu a fahimtar ku irin waɗannan ababe suka yi wa gonaki ko kuma al'umma ma gaba daya?
2: Ai illa tana da yawa. Illa kamar yadda ka faɗi illoli. Na farko ga wanda za a sayar ma an cutar da shi, ka zo ka sayi taki da zaran cewa ka sayi taki kana tsammanin za ka sa wa shukarka cikin sati ɗaya kaga shuka ta tashi, sai ya zama na ƙasa ne a cikin takin nan da laka. Idan ka je ka sa wa shuka kana sa ran za ta tashi kana jira har sati biyu sati uku shukarka ba ta tashi ba, na biyu kuma ta tsumbure. Illa kuma ta gaba shi wannan takin da kasa tunda an harada masa waɗansu sinadarai mugaye zai iya lalata maka kasar shukar, wanda baɗi idan ka zo za ka samu matsala wajen samun amfanin gona a wurin. Sai illa ta gaba wanda shi kansa agrodila ɗin bai sani ba, kuɗin da ya karɓa a gare shi ba zai zama mai albarka ba. Sai illa ta gaba kuma har yanzu shine kamar abin da ya shafi maganin ƙwari, in an zo an saya an je an fesa to cikin ikon Allah za ka samu ƙwaron bai mutu ba, a ko kuma wani ya mutu wani bai mutu ba saboda maganin baya da ƙarfi. To su waɗannan wanda ba su mutu ba, to babbar illar da suke jawo mana shi ne akwai abin da muke kira resistant, wato development of resistance, wato abin da nake nufi a nan za su samu wata juriya a jikinsu sauran ƙwari da ba su mutu ba. Wannan juriyar kuma ita za ta sa baɗi ko kuma wani lokaci idan ka zo ka sa koda magani mai kyau ne ka saka tunda sun ja wani mummunan magani a jikinsu, to wannan magani da ka sa ba zai kashe su ba. In kana sa adadin APC A ne a gura ɗaya saboda sun yi developing resistance, to APC A ba zai yi ba, sai ka kai matsayin sa APC B ko uku, to kaga a nan gurin an ƙara wa manomi tsadar kare amfanin gonarsa daga illar ƙwari.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Thank you. Da yake sannu a hankali, manoma da dama a birane da ƙauyuka na fadawa tarkon masu wannan mummunan aiki. Masana na kawo matakan da ya kamata hukumomi su dauka don samun mafita. Alhaji Sani Abubakar ya ba da wannan shawara a matsayin mafita a mahangar su.
2: Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa. Na farko dai abin da zan ci hankalin hukuma da al'umma shine su masu sayar da maganin da kuma taki din nan, to da ya kamata ana checkmating din su, wato in ba
3: ana samu su ido,
2: eh ana samu su ido, kuma ai zamana in ba hukuma ta baka damar ka sayar da magunguna ba, bai kamata a ce kowa da kowa zai sayar da magani ba. Na biyu kuma ya kamata a ilmantar da su, domin duk mutumin da yake makaho ne ba zai yi jagora wa makaho ba. In baka ilmantar da mai sayar da kayayyakin nan ba, to shi duk abin da ya samu ya yabo sai kawo kasuwa ya sayar. Na uku kuma ya kamata a ce akwai maluman gona wadatattu wanda za su taimaka wa manoma domin samun amfanin kayayyakin gona mai kyau. Har yanzu kuma dalili na gaba shi ne su manoman muna ba su shawara a duk lokacin da manomi zai sai kayan gona, wato kamar taki, maganin kwari, maganin ciyawa, iri, to ya kamata ya tuntubi maluman gona duk da cewa da sun yi karanci, ya nemi duk inda suke. In kuma babu malumin gona kusa da shi, ya nemi agro dealer wanda yake tsoron Allah, wanda ya san kan abin, ya taimake shi wajen sayan kayayyaki na gari.
0: Muhallinka, rayuwarka. Manoma da dama kan yi kukan cewa masu wannan mummunar aiki na matukar cutar da su, kasancewar su kan yi taki ko wani maganin sawa a gona da nufin za su samu kyakkyawan sauyi a gonansu, amma sai su ga kamar an shuka dusa. Manoma kamar Alhaji Dan Azumi Abdullahi Talak, shugaban kungiyar manoman masara a Najeriya reshen jihar Bauchi, na cewa sun yi hasarar kuɗi mai tarin yawa a sanadiyar wannan ta'asa.
4: Yana sa manomi asara. Duk abin da ka tara na taki, na maganin feshi, tunaninka shine kai gona mai kyau kuma samu sauki, sannan ka samar da abinci wa al'umma a ƙasa. To yayin da ka tara ƙarfinka, ka je ka sayi magani ka samu ba mai inganci bane, ka je ka sayi taki ka samu jehu ne, to za ka yi asaran kuɗi, za ka yi asaran lokaci, da kuma ka yi asaran amfanin gona wanda ya kamata a ce ka samu. Hakan kuma zai kawo ƙarancin abinci a ƙasa baki ɗaya.
3: Ya zuwa yanzu me za ka ce, kowace shawara za ka bai wa su hukumomin da wannan nauyi rata a wuyansu kan yadda za a shawo kan yawaitar masu sai da irin waɗannan kayayyaki a kasuwanni?
4: To kamar yadda shi mai girma kwamishinan aikin gona na jihar Bauchi tare da shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, wato Malam Yawo, yadda suka tara dukkan masu ruwa da tsaki domin ganin an tantance irin wannan matsaloli da kuma shawarwari yadda za a magance shi, to gaskiya wannan mafita ne hakika guda ɗaya. Baga haka shine su ma'aikatan aikin gona ta jihar Bauchi za su iya samar da jami'i na musamman kamar a ce fact impulse desk officer, wanda shi aikinsa kenan kawai ya rinka kula da cewa duk kasuwannin da muke da shi ina ne ake samun fact input. To su kuma wannan ma'aikata ɗin za su iya haɗaka da kamar ma'aikatun NAFDAC, SON, jami'an tsaro, police, civil defense, DSS, da su kungiyar masu sayar da wannan taki ko kuma maganin feshin, ganin cewa lalle-lalle an kau da wannan abin a cikin kasuwannin mu, to gaskiya hakan zai taimake mu manoma ƙwarai da gaske.
3: Amma kuma manoma ba wata rawar da za ku taka wajen fallasa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki, tunda ku kuke sayan kayayyakin?
4: Hakika ai mu muke fallasawa, domin mu muke cewa wannan magani ba mai kyau bane saboda mun ji azaba a jikinsa, mu ne kuma muke cewa wannan taki jibu ne saboda ya naka samu. So muna gaya hukumar gona, muna gaya ma'aikatan gona, muna gaya malaman gona, muna kuma gaya wa 'yan sanda. So mu ne muke taka rawa wajen sanin cewa wannan abu mai kyau ne ko mara kyau saboda asaran da muke a ciki. So kuma za mu ci gaba da yi domin ganin mun sanar da hukumomi ta yadda shi ke za su taimaka su ga sun yaye mana wannan matsala da muke fama da shi.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Yayin da masana ke gargaɗin cewa idan ba a ɗauki mataki kan masu irin wannan aika-aikar ba, za su iya jawo koma baya a cikin harkokin noma a Najeriya. Lamarin da zai gurgunta kokarin da kasar ke yi na zamowa mai dogaro da kai a fannin samar da abinci wa al'ummar kasar sama da miliyan 200. Alhaji Ibrahim Ishaq manomi ne da irin wannan matsala ta rutsa da shi wacce ta yi masa illa a harkokinsa na noma.
5: Na san cewa akwai ɗaya daga cikin abokaina wanda shi manomin shinkafa ne. Irin wannan ya sai maganin feshi ya fesa. Amma ƙarshe yana ganin kaman wato gonansa za ta yi kyau amma ƙarshe abin da ta zo sai shinkafin gaba ɗaya ta jaja vir kamar an fesa mata wani abu da zai busar da ita gaba ɗaya.
3: Me yasa ta yi haka?
5: Sakamakon wannan maganin feshin da ya sa mara kyau. Haka zalika akwai kuma wanda yake wato ya sai wannan taki na zamani ya zuba a gonansa. Shi kuma wannan gonan masara ce yayi tare muka yi noma da shi ga gonan sa gatawa amma sai ga tawa ni da yake na sa takin gida dama kafin nazo na sa kuma takin zamani to amma shi da yasa iya wannan din bai san ba me nagari ya saya ba karshen ta sai ga masara ta fita shi kyau sai yake ta disafin to me ya jawo haka karshen ta abin da yazo ya faru shine yana ganin ya sa taki mai inganci amma kuma masaransa ba ta kyau ba a ƙarshe ga na fi shi samun amfanin gona sai daga baya tukunna aka yi detecting cewa lallai takin da ya saya ba mai kyau ba ne.
3: Wasu suna cewa kuma wasu daga cikin ku irin ku manoma suna son araha ga kwakwaran shago ko gidan gona sai mutum ya ƙi zuwa sai ji irin waɗanda suke sayarwa ko a cikin gidajensu ko a gefen hanya.
5: E tabbas akwai irin wannan akwai waɗanda haka kawai wani zai kawo maka taki ya ce ai ina da taki buhu kaza saboda haka sai ka zo ka bi ka je ka saya kuma baka san cewa ba mai kyau bane ka saya saboda ka ji shi da arha mutane suna son arha ba za ka je wurin da ake ai salin sai da taki wanda ka san cewa nan gurin taki ake sayarwa mai nagari ba misali kamar yadda ka faɗa ko gidan gona ko kuma wani kamfanin taki wanda ka san cewa wannan takin ya samu shaida ta kwarai cewa baya taki wato takin san managarci ne wani zai je kamar irin yan kasuwa wasu daga ciki ba ta garin yan kasuwa sukan je su sayo sai su zo su hada su canza masa buhu su yi gaure-gaure da wasu ko da ƙasa ko da wani abu haka sai ka ga gashi nan taki cike amma in ka je ka zuba da zaka bude ka yi wani abu wanda zaka gane cewa taki ne sai ka gane kamar misali kashi 80 a cikin 100 duk kawai ƙasa ne.
3: Me shawara ka ga yan uwanka manoma?
5: Shawari shine kawai idan mutum zai sayi takin zamani ko kuma zai sayi kayan feshi wato maganin feshi ya tabbatar cewa ya je ya saya inda aka tabbatar da nagartarsu inda ya tabbatar cewa ba wato sukan kawo kayayyaki na gari ba irin wurin yan kasuwa bata garba.
0: Muhallinka rayuwarka. Wannan matsala ta bazuwar sinadaran gona na Jabu ta sanya masu ruwa da tsaki a harkar noma a tarayyar Najeriya tashi tsaye don ganin sun magance ta. Musamman da yake yanzu gwamnatin Najeriya ta ce ta kudura aniyar ganin kasar ta tsaya kan kafafunta a fannin samar da abinci. Dr. Ilyasu Aliyu Gital shi ne kwamishinan aikin gona da albarkatun ƙasa na jihar Bauchi kuma a cewarsa gwamnati ta san da matsalar kuma tana ɗaukar matakan daƙile su.
6: Matakai da yawa an ɗauka amma yau mu canza wannan su ma su canza gobe mu canza wannan su ma su canza amma ba babban matakin da ya fi abin da ya tara mu yau a nan biyar CDP shi ne mun kira manoma. Mun kira su masu sai da kayan da ake amfani da su a gona, mun kira jami'an tsaro, mun kira ainihin mutanen da suke bincike a kai wato researchers, mun kira su shugabannin manoma din, mun kira masu yada labarai kamar NOWA da sauran dai wa'anda muka ga ya dace a ce su da kuma 'yan jarida. Mu zo mu zauna mu tattauna ga abin da ke faruwa shekarun baya kun abu ne zai da karuwa yake yi saboda haka me ya kamata me ya dace mu yi shine dalilin zuwa nan muka zo muka bude taro kuma kamar yadda kuka ji ana tattaunawa ne akan hanyoyin da za a bi. Mun yi magana hukunta waɗanda suke waɗannan abubuwa na saida kayan amfani jebu ko kayan jebu da ake kaiwa gona. To amma duk wannan ba zai hana wannan sana'a ba, ba zai hana wannan zalunci ba. Hukunci in ka ga an yi abin da ba kyau aka yi, to yin san ma kansa ba karamin illa ba ne. So sai muka zo muka ce mu tattauna kar ya kai ga ma maganan yadda za a hukunta waɗanda suke wannan ta'asa din, a'a a batta ne ma baki daya. Shi ne muke tattauna ya za a batta. Muka ce to na ɗaya tukuna ilmantarwa ginshiki ne, so san meye suke sayarwa, ya ake sayarwa, ya ake sarrafa shi. Na biyu mu samu masu sa ido suna zagawa suna duba wanne ne ingantacce, wanne ne ba ingantacce, wanne ne aka kawo da gangan don a yi cuta, wanne ne saboda rashin sani aka kawo. Na uku muna da jami'an tsaro, to wanda ya zo ya yi da gangan me ya kamata a masa don a yi misali wa waɗanda kar su yi. Don in ba don misali ba ba amfanin hukunta wani, to a za a hukunta shi ne saboda a yi misali wa wani kar ya zo ya yi, kuma shi da yin ma ya san abin da ya yi ba kyau. To waɗannan su ya sa muka taru a nan muna tattaunawa daga kan rijista na kamfanin saida kayan amfanin gona yadda za ka yi da NAFDAC, da rijista da malaman gona su san kana sayarwa, da kuma nuna inda kake sayarwa da irin kasuwannin da kake ce don a san ana bibiya a ga me kake sayarwa. To wannan shine dalilin taro mu, mun san ana yi kuma muna bin hanyoyin da za a daina yin su.
7: Kana wannan magana sai gashi yanzu na ake bayani cewa ɗaya daga cikin matsalolin baya rasa nasaba da karancin isassun ma'aikata musamman malaman gona da ake fuskanta. Ban ji kuma ka ambato wannan a matsayin matakin da za ku dauka ba na samar da ƙarin malamai.
6: Ai na yin maganar ilmantarwa, dama wanda zai ilmantar da manomi babu kamar malamin gona. Da muka ga cewa muna da karancin malaman gona a banan nan kawai, gwamna ya ba mu izinin a dauki malaman gona yadda ya dace, ba su kadai ba. Ko da an dauke su in ba a musu training na yadda za su bi da wannan matsalan ba, ba za su bi ba. Saboda haka bayan mun ɗebi malaman gona an ba su aiki, akwai maganar ilmantarwa din kwarai da gaske, su san ilimin waɗannan abubuwa. Saboda in ba ka da ilimin abu ba za ka san yadda za ka yi da shi ba. To muna nan kafin malaman gonan su iso su fara aiki, shine muka ce za mu kafa kwamiti. Kwamitin nan yawanci ba kawai malaman gona ba ne, malaman gona da suka san harkan abubuwan da ake manoma ke nema su kai gona su yi amfani da shi ne, su ne akasin ma'aikatan da ko kuma jami'an da za mu sa su a wannan kwamiti. Bayan gari gari da za su bi za su ringa cin kasuwa kasuwa suna sa ido. Don ka ɗauki malamin gona a yau sai dai kawai ma a manomi ya zo wajensa ya ce wannan menene wannan ya ne, amma shi wannan da ya jima a harkan ya san yadda ake a yi cutan, ya san yadda ake ɓoye cutan, to zai tono abin. Shi yasa muka yi kwamiti nan, ƙwararru sun san abin, su za su bi sawu.
1: Hallinka rayuwarka.
0: Masharanta da masu lura da lamuran yau da kullum a fannin muhalli na shawartar gwamnatin Najeriya ta fara daukar matakin tattara bayanai kan wuraren sayar da sanadaran aikin gona da zummar tantance masu wannan harka tare da baza 'yan sandan farin kaya zuwa kasuwannin ƙauyuka don gano masu irin wannan harka domin hukunta su.
8: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ɗaukacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, musamman Ibrahim Malam Goji wakilinmu daga jihar Bauchin Nigeria da ya taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Zani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisala.
8: Fatan an ci moriyar wannan shiri, yanzu kuma sai a shakata da wannan.

Oh, da fatan an shakata da wannan faifai sai dai kuma yanzu ga muhimman kanin labarin kafin mu gargare shirin. Kun ji cewa a yau ne ake sa ran dukkanin jam'iyyun siyasar da suka yi rajista bisa jadawalin zabe da hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta fitar za su kammala zaben fitar da yan takarkarinsu. Sannan Masar ta kaddamar da wani shirin shiga tsakani na diplomasiya cikin gaggawa domin ceto yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza da ke dabdargujewa. Sannan a bangaren wasanni kuma kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta doke Arsenal da ci 4-3 a bugun penalty inda ta ci gaba da rike kambunta a zagaye na biyu. Duka-duka da wannan muka zo ƙarshen shirin a madadin lokacin abokan aiki da suka taimaka cikin wato shirin ya zo muku cikin nasara musamman Tunde Usaini da ya sa da kuwa kan na'ura. Naku Nasir Sani ke cewa mu kasance lafiya.

0: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amuran da suka shafi muhalli wadanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: A yau wannan shirin zai bada hankali ne akan bazuwar takin zamani da magungunan feshin kwari da na ciyawa na jabu a Najeriya tare da haska fitilanmu akan illolinsu da kuma lalubo mafita akai kamar da yadda aka sani daga watan Afrilu har zuwa Janairun kowace shekara lokaci ne mai fatukar muhimmanci ga manoma musamman a yankunan arewacin Najeriya da wasu sassan kasashen yammacin Afrika kasancewar shine lokacin da ake komawa gona manoman kan fara sharar gonakin nasu sai kuma huda da kuma shuka sannan bayan fitowar shukar manoma kan ci gaba da hidima wa gonakin su sai dai kuma wata matsalar da ke zamowa ruwan dara yan shekarun nan ita ce matsalar yawaitar takin zamani da magungunan feshin ciyawa da na kwari na jabu inda suka cika kasuwannin garuruwa da dama Alhaji Muhammad Sani Abubakar shine shugaban yan kasuwa masu harkar sayar da sanadaran aikin gona a jihar Bauchi ya kawo dalilan da a ganin sa ke jawo yawaitar wannan matsala ta magungunan gonaki na jabu da matakan da ya kamata a dauka don dakile matsalar
2: dalili na farko dai sai mu ce akwai rashin tsoron Allah a zukatan su ba su yin wannan harka dalili kuma na gaba shine sai mu ce wato ita kanta hukuma bata tayi tsayuwar daka akan waɗannan mutane ba wanda kuma shi mai laifi a kullum idan ba za a hukunta shi ba to kullum masu laifin karuwa za su dalili kuma na gaba shine su waɗannan masu waɗannan kayan jibu bayan rashin tsoron Allah bayan sakaci na hukuma su kansu ba su da ilimi akan kayayyakin da suke sayarwa dalili kuma na gaba har yanzu bayan rashin ilimin da suke da shi akan kayan da suke da sayarwa ba su da ilimi akan illar da waɗannan kayayyaki suke jawo wa al'umma ko kuma ita kanta kasar da za a sa kayayyaki
3: karin bayanin da zaka yi wace irin illa ya zuwa yanzu a fahimtar ku irin waɗannan ababe suka yi wa gonaki ko kuma al'umma ma gaba daya
2: eh ai illar tana da yawa illa kamar yadda ka faɗa illoli na farko ga wanda za a sayar ma an cutar da shi ka zo ka sai taki da zaran cewa ka sai taki kana tsammanin zaka sa wa shukar ka cikin sati ɗaya kaga shuka ta tashi sai ya zama na ƙasa ne a cikin takin nan da laka idan ka je ka sa wa shuka kana sa ran za ta tashi kana jira har sati biyu sati uku shukar ka ba ta tashi ba na biyu kuma ta tsumbure illa kuma ta gaba shi wannan takin da kasa tunda an harada masa waɗansu sinadarai mugaye zai iya lalata maka kasar shukar wanda baɗi idan ka zo zaka samu matsala wajen sa mun amfanin gona a wurin sai illa ta gaba wanda shi kansa agrojila din bai sani ba kuɗin da ya karba a gare shi ba zai zama mai albarka ba sai illa ta gaba kuma har yanzu shine kamar abin da ya shafi maganin kwari in an zo an saya an je an fesa to cikin ikon Allah zaka samu kwaron bai mutu ba a ko kuma wani ya mutu wani bai mutu ba saboda maganin baya da karfi to su waɗannan wanda basu mutu ba to babbar illar da suke jawo mana shine akwai abin da muke kira resistant wato development of resistance wato abin da nake yi anan za su samu wata juriya a jikin su sauran kwari da basu mutu ba wannan juriyar kuma ita zata sa baɗi ko kuma wani lokaci idan ka zo ka sa koda magani mai kyau ne ka saka tunda sun ja wani mummunan magani a jikinsu to wannan magani da ka sa ba zai kashe su ba in kana sa adadin APC ɗaya ne a gura ɗaya saboda sun yi developing resistance to APC ɗaya ba zai yi ba sai ka kai matsayin sa APC biyu ko uku to kaga a nan gurin an ƙara wa manomi tsadar kare amfanin gonarsa daga illar kwari
1: hallinka rayuwarka
0: Da yake sannu a hankali manoma da dama a birane da ƙauyuka na fadawa tarkon masu wannan mummunan aiki masana na kawo matakan da ya kamata hukumomi su dauka don samun mafita. Alhaji Sani Abubakar ya bada wannan shawara a matsayin mafita a mahangar su.
2: Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa. Na farko dai abin da zan ci hankalin hukuma da al'umma shine su masu sayar da maganin da kuma taki din nan, to da ya kamata ana checkmating din su, wato in ba
3: ana samu su ido,
2: eh ana samu su ido, kuma ai zamana in ba hukuma ta baka damar ka sayar da magunguna ba, bai kamata a ce kowa da kowa zai sayar da magani ba. Na biyu kuma ya kamata a ilmantar da su, domin duk mutumin da yake makaho ne ba zai yi jagora wa makaho ba. In baka ilmantar da mai sayar da kayayyakin nan ba, to shi duk abin da ya samu ya yabo sai kawo kasuwa ya sayar. Na uku kuma ya kamata a ce akwai maluman gona wadatattu wanda za su taimaka wa manoma domin samun amfanin kayayyakin gona mai kyau. Har yanzu kuma dalili na gaba shi ne su manoman muna ba su shawara a duk lokacin da manomi zai sai kayan gona, wato kamar taki, maganin kwari, maganin ciyawa, iri, to ya kamata ya tuntubi maluman gona duk da cewa da sun yi karanci, ya nemi duk inda suke. In kuma babu malumin gona kusa da shi, ya nemi agro dealer wanda yake tsoron Allah, wanda ya san kan abun, ya taimake shi wajen sayan kayayyaki na gari.
0: Muhallinka, rayuwarka. Manoma da dama kan yi kukan cewa masu wannan mummunar aiki na matukar cutar da su, kasancewar su kan yi taki ko wani maganin sawa a gona da nufin za su samu kyakkyawan sauyi a gonansu, amma sai su ga kamar an shuka dusa. Manoma kamar Alhaji Dan Azumi Abdullahi Talak, shugaban kungiyar manoman masara a Najeriya reshen jihar Bauchi, na cewa sun yi asarar kuɗi mai tarin yawa a sanadiyar wannan ta'asa.
4: Yana sa manomi asara. Duk abin da ka tara na taki, na maganin feshi, tunaninka shi ne ka yi gona mai kyau, kuma samu sauki, sannan ka samar da abinci wa al'umma a ƙasa. To yayin da ka tara ƙarfinka, ka je ka sai magani ka samu ba mai inganci ba ne, ka je ka sai taki ka samu jebu ne, to za ka yi asaran kuɗi, za ka yi asaran lokaci, za kuma ka yi asaran amfanin gona wanda ya kamata a ce ka samu. Hakan kuma zai kawo ƙarancin abinci a ƙasa baki
3: ɗaya. Ya zuwa yanzu me za ka ce ko wace shawara za ka baiwa su hukumomin da wannan nauyi rataya a wuyansu kan yadda za a shawo kan yawaitar masu sai da irin waɗannan kayayyaki a kasuwanni?
4: To kamar yadda shi mai girma kwamishinan aikin gona na jihar Bauchi tare da shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, wato Malam Yawo, yadda suka tara dukkan masu ruwa da tsaki domin ganin an tantance irin wannan matsaloli da kuma shawarwari yadda za a magance shi, to gaskiya wannan mafita ne hakika guda ɗaya. Baga haka shine su ma'aikatan aikin gona ta jihar Bauchi za su iya samar da jami'i na musamman kamar a ce fact impulse desk officer, wanda shi aikinsa kenan kawai rinka kula da cewa duk kasuwannin da muke da shi ina ne ake samun fact input. To su kuma wannan ma'aikata ɗin za su iya haɗaka da kamar ma'aikatun NAFDAC, SON, jami'an tsaro, police, civil defense, DSS, da su kungiyar masu sayar da wannan taki ko kuma maganin feshin, ganin cewa lalle-lalle an kawo da wannan abin a cikin kasuwannin mu, to gaskiya hakan zai taimake mu manoma ƙwarai da gaske.
3: Amma ku manoma ba wata rawar da za ku taka wajen fallasa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki, tunda ku kuke sayan kayayyakin?
4: Hakika ai mu muke fallasawa, domin mu muke ce wannan magani ba mai kyau bane saboda mun ji azaba a jikinsa. Mu ne kuma muke ce wannan taki jibu ne saboda ya nakasa mu. So muna gaya wa hukumar gona, muna gaya wa ma'aikatan gona, muna gaya wa malaman gona, muna kuma gaya wa 'yan sanda. So mu ne muke taka rawa wajen sanin cewa wannan abu mai kyau ne ko mara kyau saboda asaran da muke a ciki. So kuma za mu ci gaba da yi domin ganin mun sanar da hukumomi ta yadda shi ke za su taimaka su ga sun yaye mana wannan matsala da muke fama da shi.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Yayin da masana ke gargaɗin cewa idan ba a ɗauki mataki kan masu irin wannan aika-aikar ba, za su iya jawo koma baya a cikin harkokin noma a Najeriya. Lamarin da zai gurgunta kokarin da kasar ke yi na zamowa mai dogaro da kai a fannin samar da abinci wa al'ummar kasar sama da miliyan 200. Alhaji Ibrahim Ishaq manomi ne da irin wannan matsala ta rutsa da shi wacce ta yi masa illa a harkokin sa na noma.
5: Na san cewa akwai ɗaya daga cikin abokaina wanda shi manomin shinkafa ne. Irin wannan ya sai maganin feshi ya fesa amma ƙarshe yana ganin kaman wato gonansa za ta yi kyau amma ƙarshe abin da ta zo sai shinkafin gaba ɗaya ta jaja vir kamar an fesa mata wani abu da zai busar da ita gaba ɗaya.
3: Me yasa ta yi haka?
5: Sakamakon wannan maganin feshin da ya sa mara kyau. Haka zalika akwai kuma wanda yake wato ya sai magani wannan taki na zamani ya zuba a gonansa. Shi kuma wannan gonan masara ce yayi tare muka yi noma da shi ga gonansa ga tawa amma sai ya ga tawa ni da yake na sa takin gida da ma kafin na zo na sa kuma takin zamani to amma shi da ya sa iya wannan din bai san ba me nagari ya saya ba karshenta sai ga masara ta fi tashi kyau sai yake ta lissafin to me ya jawo haka karshenta abin da ya zo ya faru shi ne yana ganin ya sa taki mai inganci amma kuma masaransa ba ta yi kyau ba a ƙarshe ga na fi shi samun amfanin gona sai daga baya tukunna aka yi detectin cewa lallai takin da ya saya ba mai kyau ba ne.
3: Wasu suna cewa kuma wasu daga cikin ku irin ku manoma suna son araha ga kwakwaran shago ko gidan gona sai mutum ya ƙi zuwa sai ji irin waɗanda suke sayarwa ko a cikin gidajensu ko a gefen hanya.
5: Eh tabbas akwai irin wannan akwai waɗanda haka kawai wani zai kawo maka taki ya ce ai ina da taki buhu kaza saboda haka sai ka zo ka bi ka je ka saya kuma baka san cewa ba mai kyau bane ka saya saboda ka ji shi da arha mutane suna son arha ba za ka je wurin da ake ai salin sai da taki wanda ka san cewa nan gurin taki ake sayarwa mai nagari ba misali kamar yadda ka faɗa ko gidan gona ko kuma wani kamfanin taki wanda ka san cewa wannan takin ya samu shaida ta kwarai cewa baya taki wato takin sa managarci ne wani zai je kamar irin yan kasuwa wasu daga ciki ba ta garin yan kasuwa sukan je su sayo sai su zo su hada su canza masa buhu su yi gaure-gaure da wasu ko da ƙasa ko da wani abu haka sai ka ga gashi nan taki cike amma in ka je ka zuba da za ka bude ka yi wani abu wanda za ka gane cewa taki ne sai gane kamar misali kashi 80 a cikin 100 duk kawai ƙasa ne.
3: Me shawararka ga ƴan uwanka manoma?
5: Shawari shine kawai idan mutum zai sayi takin zamani ko kuma zai sayi kayan feshi wato maganin feshi ya tabbatar cewa ya je ya saya inda aka tabbatar da nagartarsu inda ya tabbatar cewa ba wato sukan kawo kayayyaki na gari ba irin wurin yan kasuwa bata garba.
0: Muhallinka rayuwarka. Wannan matsala ta bazuwar sinadaran gona na Jabu ta sanya masu ruwa da tsaki a harkar noma a tarayyar Najeriya tashi tsaye don ganin sun magance ta. Musamman da yake yanzu gwamnatin Najeriya ta ce ta kudura aniyar ganin kasar ta tsaya kan kafafunta a fannin samar da abinci. Dr. Iliyasu Aliyu Gital shi ne kwamishinan aikin gona da albarkatun ƙasa na jihar Bauchi kuma a cewarsa gwamnati ta san da matsalar kuma tana ɗaukar matakan daƙile su.
6: Matakai da yawa an ɗauka amma yau mu canza wannan su ma su canza gobe mu canza wannan su ma su canza amma ba babban matakin da ya fi abin da ya tara mu yau a nan BSADP shi ne mun kira manoma. Mun kira su masu sai da kayan da ake amfani da su a gona, mun kira jami'an tsaro, mun kira ainihin mutanen da suke bincike a kai wato researchers, mun kira su shugabannin manoma din, mun kira masu yada labarai kamar NOAA da sauran dai wa'anda muka ga ya dace a ce su da kuma 'yan jarida. Mu zo mu zauna mu tattauna ga abin da ke faruwa. Shekarun baya kun abu ne zai da karuwa yake yi saboda haka me ya kamata me ya dace mu yi shine dalilin zuwa nan muka zo muka bude taro kuma kamar yadda kuka ji ana tattaunawa ne akan hanyoyin da za a bi. Mun yi magana hukunta waɗanda suke waɗannan abubuwa na saida kayan amfani jebu ko kayan jebu da ake kaiwa gona. To amma duk wannan ba zai hana wannan sana'a ba, ba zai hana wannan zalunci ba. Hukunci in kaga an yi abinda ba kyau aka yi, to yin samma kansa ba karamin illa ba ne. So sai muka zo muka ce mu tattauna kar ya kai ga ma maganan yadda za a hukunta waɗanda suke wannan ta'asa din, a'a a batta ne ma baki daya. Shi ne muke tattauna ya za a batta. Muka ce to na daya tukuna ilmantarwa ginshike ne, so san meye suke sayarwa, ya ake sayarwa, ya ake sarrafa shi. Na biyu mu samu masu sa ido suna zagawa suna duba wanne ne ingantacce, wanne ne ba ingantacce, wanne ne aka kawo da gangan don a yi cuta, wanne ne saboda rashin sani aka kawo. Na uku muna da jami'an tsaro, to wanda ya zo ya yi da gangan me ya kamata a masa don a yi misali wa waɗanda kar su yi. Don in ba don misali ba, ba amfanin hukunta wani, to an za a hukunta shi ne saboda a yi misali wa wani kar ya zo ya yi, kuma shi da yin ma ya san abin da ya yi ba kyau. To waɗannan su ya sa muka taru a nan muna tattaunawa daga kan rijista na kamfanin saida kayan amfanin gona yadda za ka yi da NAFDAC, da rijista da malaman gona su san kana sayarwa, da kuma nuna inda kake sayarwa da irin kasuwannin da kake ce don a san ana bibiya a ga me kake sayarwa. To wannan shine dalilin taro mu, mun san ana yi kuma muna bin hanyoyin da za a daina a daina yin su.
7: Kana wannan magana sai gashi yanzu na ake bayanin cewa ɗaya daga cikin matsalolin baya rasa nasaba da karancin isassun ma'aikata musamman malaman gona da ake fuskanta. Ban ji kuma ka ambato wannan a matsayin matakin da za ku dauka ba na samar da ƙarin malamai.
6: Ai na yi maganar ilmantarwa, dama wanda zai ilmantar da manomi babu kamar malamin gona. Da muka ga cewa muna da ƙarancin malaman gona a banan nan kawai, gwamna ya ba mu izinin a dauki malaman gona yadda ya dace, ba su kadai ba. Ko da an dauke su in ba a musu training na yadda za su yi bi da wannan matsalan ba, ba za su bi ba. Saboda haka bayan mun ɗebi malaman gona an ba su aiki, akwai maganar ilmantarwa ɗin ƙwarai da gaske, su san ilimin waɗannan abubuwa. Saboda in ba ka da ilimin abu ba za ka san yadda za ka yi da shi ba. To muna nan kafin malaman gonan su iso su fara aiki, shi ne muka ce za mu kafa kwamiti. Kwamitin nan yawanci ba kawai malaman gona ba ne, malaman gona da suka san harkan abubuwan da ake manoma ke nema su kai gona su yi amfani da shi ne, su ne akasin ma'aikatan da ko kuma jami'an da za mu sa su a wannan kwamiti. Bayan gari gari da za su bi, za su ringa cin kasuwa kasuwa suna sa ido. Don ka ɗauki malamin gona a yau, sai dai kawai ma a manomi ya zo wajensa ya ce wannan menene, wannan ya ne. Amma shi wannan da ya jima a harkan, ya san yadda ake a yi cutan, ya san yadda ake ɓoye cutan, to zai tono abin. Shi yasa muka yi kwamiti nan, ƙwararru sun san abin, su za su bi sawu.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Masharanta da masu lura da lamuran yau da kullum a fannin muhalli na shawartar gwamnatin Najeriya ta fara daukar matakin tattara bayanai kan wuraren sayar da sanadaran aikin gona da zummar tantance masu wannan harka tare da baza 'yan sandan farin kaya zuwa kasuwannin ƙauyuka don gano masu irin wannan harka domin hukunta su.
8: Muhallinka, rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ɗaukacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International, musamman Ibrahim Malam Goji, wakilinmu daga jihar Bauchin, Nigeria, da ya taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Zani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
9: Fatan an ci moriyar wannan shiri, yanzu kuma sai a shakata da wannan.

0: madalla. A wannan bangaren kuma waka da Rabiu Musa ya saki da aka fi sani da Ramaz mai taken so makahon ciniki na ci gaba da karaɗe kafafan sada zumunta abinda ya sa na nemi jin dalilin wakar kuma ya mawakin ya je a daidai lokacin da wakarsa ta samu karbuwa ga dai jawabin da yayi.
1: Cikakken sunana shine Rabi'u Musa, ana kuma yi min lakabi da Ramaz Azare, wanda Ramaz Azare din ni na sawa kaina saboda yana farkon sunana ne mai da shi Ramaz. To waka dai gaskiya tun ina karimi gaskiya ina da ra'ayin wakoki gaskiya, amma wakokin da nake ji a baya kaman irin kasidu ne haka da nake yawan ji a can baya-baya da akai tai tun lokacin su wannan tun Bashir Dan Dago lokacin da suke wakoki muna kayara sosai mun taso gaskiya muna jin wakoki, ina da ra'ayin wakoki amma ba ni ai wai a ce wai ni da kaina na rera amma dai ina da kaifin daukan waka ko a irin islamiya ma haka idan muka je a gaskiya nakan dauke waka sama da karatu akan yi mun fada sosai haka kuma har yanzu har na girma ma ake fara jin wakoki haka na film to tun daga nan kuma sai na fara jin cewar kamar ni ma zan iya yin waka gaskiya to amma sai na ajiye abin na daina tunanin cewar wai zan yi waka saboda ba a Kano nake ba nake ganin cewa in zaka yi waka dole sai kana Kano to ana nan dai kawai still kuma na taba rubuta littafi na Hausa lokacin littafin Hausa ana cin kasuwar su sosai irin around 2004 2005 haka 7 to a wannan daidai lokacin na rubuta wani littafi na sannan a 2010 na rubuta wani littafi still mai suna Yarda da Miji bayan nayi wani rubuta wani a 2008 mai suna Abu Arife to a 2015 ne nace zan rubuta wani littafi mai suna Ni Dake a Facebook sai nace to ya kamata a ce an yi masa haka a lokacin sa akwai wani mawaki da yake yawan yin wakoki sai yake inspiring dina in ji waka sai ce ya kamata a ce ni ma nayi wannan littafin nawa da zan fitar waka amanta sunan mawakin sam Sadiq wane ne Sadiq ɗan Sadiq ne ko wane ne Sadiq ne dai kawai shi wata waka popular wai a wannan wakar Minal to a wannan lokacin kawai sai na rubuta ko kaman wasa sai na rubuta waka shikenan kuma daga nayi wakar na rubuta ni dake a Facebook mun dace kaza kaza dai haka dai abubuwan da duk da yake faruwa a cikin littafin na danyi alhamdulillah kawai sai na je ni studio sai aka dora yawanci ma duma ce ne tai baitocin ni kuma a tsorace dai haka ne amshin abun mamaki da nazo kawai sai na ga na sa wa mutane kowa na sa masa haka a tsorace sai in ga mutane an dauka kowa tura min nan da sai waka ta karade kawai sai in ji kwarin gwiwa zan iya yi shikenan to daga nan dai har na danyi wasu wakoki kamar guda biyar kawai sai wani ya kawo min Allah kai mun waka mana a biki na wannan ma kai mun waka a biki in ce a to kai ni fa to kai ni fanan na ga guri to kawai dai sai in fara waka to daga nan kuma sai Allah ya hada ni da Ali Shu mawakin nan na katsina gaskiya ya taimake ni sosai a fagen waka inda ya dinga yi min yayi ko a wani sa'in ma a kyauta ma yayi min kida ba adadi a kyauta wallahi yayi min kida babu adadi gaskiya alhamdulillah ina godiya sosai kusan sun ce a fannin kida dai shi ne ubangidana.

0: To Madalla, a wannan bangaren kuma waka da Rabiu Musa ya saki da aka fi sani da Ramaz mai taken so makahon ciniki na ci gaba da karaɗe kafafan sada zumunta abin da ya sa na nemi jin dalilin wakar kuma ya mawakin ya ji a daidai lokacin da wakarsa ta samu karbuwa ga dai jawabin da yayi.
1: Cikakken sunana shine Rabi'u Musa, ana kuma yi min lakabi da Ramaz Azare, wanda Ramaz Azare din ni na sawa kaina saboda yana farkon sunana ne mai da shi Ramaz. To waka dai gaskiya tun ina karami gaskiya ina da ra'ayin waƙoƙi gaskiya, amma waƙoƙin da nake ji a baya kamar irin kasidu ne haka da nake yawan ji a can baya-baya da aka yi tai tun lokacin su wannan tun Bashir Dan Dago lokacin da suke waƙoƙi muna ƙayara sosai, mun taso gaskiya muna jin waƙoƙi, ina da ɗan ra'ayin waƙoƙi amma ba ra'ayin wai a ce wai ni da kaina na rera, amma dai ina da kaifin ɗaukan waka ko a irin islamiya ma haka idan muka je a gaskiya nakan ɗauke waka sama da karatu akan yi mun faɗa sosai haka kuma har yanzu har na girma ma ake fara jin waƙoƙi haka na fim. To tun daga nan kuma sai na fara jin cewar kamar ni ma zan iya yin waka gaskiya. To amma sai na ajiye abin na daina tunanin cewar wai zan yi waka saboda ba a Kano nake ba, nake ganin cewa in za ka yi waka dole sai kana a Kano. To dai ana nan dai kawai still kuma na taɓa rubuta littafi na Hausa, lokacin littafin Hausa ana cin kasuwarsu sosai irin a rawun 2004-2005 haka 7. To a wannan daidai lokacin na rubuta wani littafi na, sannan a 2010 na rubuta wani littafi still mai suna Yarda da Miji, bayan na yi rubuta wani a 2008 mai suna Abu Arife. To a 2015 ne na ce zan rubuta wani littafi mai suna Ni Da Ke a Facebook, sai na ce to ya kamata a ce an yi masa waka a lokacin sa akwai wani mawaki da yake yawan yin waƙoƙi sai da yake inspiring dina in ji waka, sai ce ya kamata a ce ni ma nayi wannan littafin nawa da zan fitar waka. Na manta sunan mawakin sam Sadiq wane ne, Sadiq ɗan Sadiq ne ko wane ne, Sadiq ne dai kawai shi wata waka popular wai a wannan wakar Minal. To a wannan lokacin kawai sai na rubuta ko kaman wasa sai na rubuta waka shikenan, kuma daga nayi wakar na rubuta Ni Da Ke a Facebook mun dace kaza kaza dai haka dai abubuwan da duk da yake faruwa a cikin littafin na danyi alhamdulillah kawai sai na je ni studio sai aka dora, yawanci ma duma ce ne ta baitocin ni kuma a tsorace dai haka ne amshin abun mamaki da nazo kawai sai na ga na sa mutane kowa na sa masa haka a tsorace sai in ga mutane an dauka kowa tura min nan da sai waka ta karade kawai sai in ji ƙwarin gwiwa zan iya yi shikenan. To daga nan dai har na danyi wasu waƙoƙi kamar guda biyar kawai sai wani ya kawo mun da Allah kai mun waka mana a biki na, wannan ma kai mun waka a biki, in ce a'a to kai ni fa to kai ni fa nan na ga guri, to kawai dai sai in fara waka. To daga nan kuma sai Allah ya hada ni da Alisho mawakin nan na Katsina, gaskiya ya taimake ni sosai a fagen waka inda ya binga yayi ko a wani sa'in ma a kyauta ma yayi min kiɗa ba adadi, a kyauta wallahi yayi min kiɗa babu adadi gaskiya alhamdulillah ina godiya sosai, kusan sun ce a fannin kiɗa dai shi ne uban gidana.

0: yanzu dai ba mun labarin so makahon ciniki.
1: Ita soyayya makahon ciniki ne, kai dai ko da yaushe so kake ka burge masoyinka, kuma fa ba mace ba da miji, duk gabaki dai in dai kai nisa a soyayya, kawai kai dai kai abin da zaka burge masoyi, kawai shine kawai. To shine babban abin da yasa nake ganin cewa ya kamata ne wa wannan ne yi waka akan soyayya. Kuma sannan ita soyayya din nan fa kullun sabuwa ce, kullun sabuwa ce, yayi yazo ya wuce na wannan yazo wuce, sai dai masoyan su tsufa, amma fa ita soyayyan nan kullun sabuwa ce, kullun ka taba ta kowane zamani. Ba za ka ji an ce wai wannan an daina yayin soyayya ba, a'a wannan soyayyar kullun tana cikin zamani. To yana ɗaya daga cikin abin da ya sa in ce kai gaskiya ya kamata ne waka akan soyayya. Kuma alhamdulillahi wakar da na yi ta da farko na ce ba zan sake ta ba ma sai a sallah, saboda na yi ta ne gabanin sati biyu ko uku ne sallah, amma da na yi ta dole na sai da in fitar da ita, saboda mutane da suka dinga bani tura mun dole na haƙura kawai in ce to shikenan gashi nan kawai na sake ta tun kafin ma a ce an wannan. Kuma amma har yanzu dai ina da kyakkyawan shiri da zan yi akan wakar, wanda ina so za a yi bidiyon ta na musamman insha Allah, kamar sauran bidiyos da ake na wakoki insha Allah.
0: To Allah ya kyauta, mun gode. To madalla jama'a, da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shirin, kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International RFI da Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana shirin, ni Hawwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku, fatan alheri.
2: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International kenan, bar mu shakata don nawa karki sama na'ura.

0: madalla. A wannan bangaren kuma wakar da Rabiu Musa ya saki da aka fi sani da Ramaz mai taken so makahon ciniki na ci gaba da karaɗe kafafan sada zumunta abinda ya sa na nemi jin dalilin wakar kuma ya mawakin ya je a daidai lokacin da wakarsa ta samu karbuwa ga dai jawabin da yayi.
1: Cikakken sunana shine Rabi'u Musa, ana kuma yi min lakabi da Ramaz Azare, wanda Ramaz Azare din ni na sawa kaina saboda yana farkon sunana ne mai da shi Ramaz. To waka dai gaskiya tun ina karami gaskiya ina da ra'ayin wakoki gaskiya, amma wakokin da nake ji a baya kamar irin kasidu ne haka da nake yawan ji a can baya-baya da akai tai tun lokacin su wannan tun Bashir Dan Dago lokacin da suke wakoki muna kayara sosai mun taso gaskiya muna jin wakoki, ina da dan ra'ayin wakoki amma ba ra'ayin wai a ce wai ni da kaina na rera amma dai ina da kaifin daukan waka ko a irin islamiya ma haka idan muka je a gaskiya nakan dauke waka sama da karatu akan yi mun fada sosai haka kuma har yanzu har na girma ma ake fara jin wakoki haka na fim to tun daga nan kuma sai na fara jin cewa kamar ni ma zan iya yin waka gaskiya to amma sai na ajiye abin na daina tunanin cewa wai zan yi waka saboda ba a Kano nake ba nake ganin cewa in zaka yi waka dole sai kana Kano to dai ana nan dai kawai still kuma na taba rubuta littafi na Hausa lokacin littafin Hausa ana cin kasuwar su sosai irin around 2004 2005 haka 7 to a wannan daidai lokacin na rubuta wani littafi na sannan a 2010 na rubuta wani littafi still mai suna Yarda da Miji bayan nayi rubuta wani a 2008 mai suna Abu Arife to a 2015 ne nace zan rubuta wani littafi mai suna Ni Dake a Facebook sai nace to ya kamata a ce an yi masa waka a lokacin sa akwai wani mawaki da yake yawan yin wakoki sai yake inspiring dina in ji waka sai ce ya kamata a ce ni ma nayi wannan littafin nawa da zan fitar waka na manta sunan mawakin sam Sadiq wane ne Sadiq ɗan Sadiq ne ko wane ne Sadiq ne dai kawai shi wata waka popular wai a wannan wakar Minal to a wannan lokacin kawai sai na rubuta ko kaman wasa sai na rubuta waka shikenan kuma daga nayi wakar na rubuta ni dake a Facebook mun dace kaza kaza dai haka dai abubuwan da duk da yake faruwa a cikin littafin na danyi alhamdulillah kawai sai na je ni studio sai aka dora yawanci ma duma ce ne tai baitocin ni kuma a tsorace dai haka ne amshin abun mamaki da nazo kawai sai na ga na sawa mutane kowa na sa masa haka a tsorace sai in ga mutane an dauka kowa tura mun nan da sai waka ta karade kawai sai in ji harin gwiwa zan iya yi shikenan to daga nan dai har na dan yi wasu wakoki kamar guda biyar kawai sai wani ya kawo mun ta Allah kai mun waka mana a biki na wannan ma kai mun waka a biki in ce a'a to kai ni fa to kai ni fa nan na ga guri to kawai dai sai in fara waka to daga nan kuma sai Allah ya hada ni da Alisho mawakin nan na Katsina gaskiya ya taimake ni sosai a fagen waka inda ya dinga yayi ko a wani sa'in ma a kyauta ma yayi min kiɗa ba adadi a kyauta wallahi yayi min kiɗa babu adadi gaskiya alhamdulillah ina godiya sosai kusan sun ce a fannin kiɗa dai shine uban gidana.

0: yanzu dai ba mu labarin so makahon ciniki.
1: Ita soyayya makakon ciniki ne, kai dai ko da yaushe so kake ka burge masoyinka, ko fa ba mace ba da miji, duk gabaki dai in dai kai nisa a soyayya, kawai kai dai kai abin da zaka burge masoyi, kawai shine kawai. To shine babban abin da yasa nake ganin cewa ya kamata na yi wa wannan na yi waka akan soyayya. Kuma sannan ita soyayya din nan fa kullun sabuwa ce, yayi ya zo ya wuce na wannan ya zo wuce, sai dai masoyan su tsufa, amma fa ita soyayyan nan kullun sabuwa ce, kullun ka taba ta kowane zamani. Ba za ka ji an ce wai wannan an daina yayin soyayya ba, a'a wannan soyayyar kullun tana cikin zamani. To yana ɗaya daga cikin abin da ya sa in ce kai gaskiya ya kamata ne waka akan soyayya. Kuma alhamdulillahi wakar da na yi ta da farko na ce ba zan sake ta ba ma sai a sallah, saboda na yi ta ne gabanin sati biyu ko uku ne sallah, amma da na yi ta dole na sai da in fitar da ita, saboda mutane da suka dinga bani tura mun dole na haƙura kawai in ce to shikenan gashi nan kawai na sake ta tun kafin ma a ce an wannan. Kuma amma har yanzu dai ina da kyakkyawan shiri da zan yi akan wakar, wanda ina so za a yi bidiyon ta na musamman insha Allah, kamar sauran bidiyos da ake na waƙoƙi insha Allah.
0: To Allah ya kyauta, mun gode. To madalla jama'a, da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shirin, kuma a madadin sashin Hausa na Radio France International RFI da Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana shirin, ni Hawwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku, fatan alheri.
2: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International kenan, bar mu shakata don nawa ƙarke sama na'ura.

0: madalla. A wannan bangaren kuma waka da Rabiu Musa ya saki da aka fi sani da Ramaz mai taken so makahon ciniki na ci gaba da karaɗe kafafan sada zumunta abinda ya sa na nemi jin dalilin wakar kuma ya mawakin ya je a daidai lokacin da wakarsa ta samu karbuwa ga dai jawabin da yayi.
1: Cikakken sunana shine Rabi'u Musa, ana kuma yi min lakabi da Ramaz Azare, wanda Ramaz Azare din ni na sawa kaina saboda yana farkon sunana ne mai mai da shi Ramaz. To waka dai gaskiya tun ina karami gaskiya ina da ra'ayin wakoki gaskiya, amma wakokin da nake ji a baya kamar irin kasidu ne haka da nake yawan ji a can baya-baya da akai tun lokacin su wannan tun Bashir Dan Dago lokacin da suke wakoki muna kayara sosai mun taso gaskiya muna jin wakoki, ina da ra'ayin wakoki amma ba ra'ayin wai a ce wai ni da kaina na rera amma dai ina da kaifin daukan waka ko a irin islamiya ma haka idan muka je a gaskiya nakan dauke waka sama da karatu akan yi mun fada sosai haka kuma har yanzu har na girma ma ake fara jin wakoki haka na film to tun daga nan kuma sai na fara jin cewar kamar ni ma zan iya yin waka gaskiya to amma sai na ajiye abin na daina tunanin cewar wai zan yi waka saboda ba a Kano nake ba nake ganin cewa in zaka yi waka dole sai kana Kano to dai ana nan dai kawai still kuma na taba rubuta littafi na Hausa lokacin littafin Hausa ana cin kasuwar su sosai irin around 2004 2005 haka 7 to a wannan daidai lokacin na rubuta wani littafi na sannan a 2010 na rubuta wani littafi still mai suna Yarda da Miji bayan nayi wani na rubuta wani a 2008 mai suna Abu Arife to a 2015 ne nace zan rubuta wani littafi mai suna Ni da Ke a Facebook sai nace to ya kamata a ce an yi masa waka a lokacin sa akwai wani mawaki da yake yawan yin wakoki sai da yake inspiring dina in ji waka sai ce ya kamata a ce ni ma nayi wannan littafin nawa da zan fitar waka amanta sunan mawakin sam Sadiq wane ne Sadiq ɗan Sadiq ne ko wane ne Sadiq ne dai kawai shi wata waka popular wai wannan wakar Minal to a wannan lokacin kawai sai na rubuta ko kaman wasa sai na rubuta waka shikenan kuma daga nayi wakar na rubuta ni da ke a Facebook mun dace kaza kaza dai haka dai abubuwan da duk da yake faruwa a cikin littafin na danyi alhamdulillah kawai sai na je ni studio sai aka dora yawanci ma duma ce ne ta baitocin ni kuma a tsorace dai haka ne amshin abun mamaki da nazo kawai sai na ga na sawa mutane kowa na sa masa haka a tsorace sai in ga mutane an dauka kowa tura mun nan da sai waka ta karade kawai sai in ji harin gwiwa zan iya yi shikenan to daga nan dai har na dan yi wasu wakoki kamar guda biyar kawai sai wani ya kawo mun ta Allah kai mun waka mana a biki na wannan ma kai mun waka a biki in ce a'a to kai ni fa to kai ni fa nan na ga guri to kawai dai sai in fara waka to daga nan kuma sai Allah ya hada ni da Alisho mawakin nan na Katsina gaskiya ya taimake ni sosai a fagen waka inda ya binga yayi ko ayyukan sa amma a kyauta ma yayi min kida ba adadi a kyauta wallahi yayi min kida babu adadi gaskiya alhamdulillah ina godiya sosai kusan sun ce a fanni kida dai shine uban gidana.

0: madalla. A wannan bangaren kuma waka da Rabiu Musa ya saki da aka fi sani da Ramaz mai taken so makahon ciniki na ci gaba da karaɗe kafafan sada zumunta abinda ya sa na nemi jin dalilin wakar kuma ya mawakin ya je a daidai lokacin da wakarsa ta samu karbuwa ga dai jawabin da yayi.
1: Cikakken sunana shine Rabi'u Musa, ana kuma yi min lakabi da Ramaz Azare, wanda Ramaz Azare din ni na sawa kaina saboda yana farkon sunana ne mai mai da shi Ramaz. To waka dai gaskiya tun ina karami gaskiya ina da ra'ayin wakoki gaskiya, amma wakokin da nake ji a baya kamar irin kasidu ne haka da nake yawan ji a can baya-baya da akai tai tun lokacin su wannan tun Bashir Dan Dago lokacin da suke wakoki muna kayara sosai mun taso gaskiya muna jin wakoki ina da ra'ayin wakoki amma ba ra'ayin wai a ce wai ni da kaina na rera amma dai ina da kaifin daukan waka ko a irin islamiya ma haka idan muka je a gaskiya nakan dauke waka sama da karatu akan yi mun fada sosai haka kuma har yanzu har na girma ma ake fara jin wakoki haka na film to tun daga nan kuma sai na fara jin cewar kamar ni ma zan iya yin waka gaskiya to amma sai na ajiye abin na daina tunanin cewar wai zan yi waka saboda ba a Kano nake ba nake ganin cewa in zaka yi waka dole sai kana Kano to dai ana nan dai kawai still kuma na taba rubuta littafi na Hausa lokacin littafin Hausa ana cin kasuwar su sosai irin around 2004 2005 haka 7 to a wannan daidai lokacin na rubuta wani littafi na sannan a 2010 na rubuta wani littafi still mai suna Yarda da Miji bayan nayi wani na rubuta wani a 2008 mai suna Abu Arife to a 2015 ne nace zan rubuta wani littafi mai suna Ni da Ke a Facebook sai nace to ya kamata a ce an yi masa waka a lokacin sa akwai wani mawaki da yake yawan yin wakoki sai da yake inspiring dina in ji waka sai ce ya kamata a ce ni ma nayi wannan littafin nawa da zan fitar waka amanta sunan mawakin sam Sadiq wane ne Sadiq yan Sadiq ne ko wane ne Sadiq ne dai kawai shi wata waka popular wai a wannan wakar Minal to a wannan lokacin kawai sai na rubuta ko kaman wasa sai na rubuta waka shikenan kuma daga nayi wakar na rubuta ni da ke a Facebook mun dace kaza dai haka dai abubuwan da duk da yake faruwa a cikin littafin na danyi alhamdulillah kawai sai na je ni studio sai aka dora yawanci ma duma ce ne tai baitocin ni kuma a tsorace dai haka ne amshin abun mamaki da nazo kawai sai na ga na sa wa mutane kowa na sa masa haka a tsorace sai in ga mutane an dauka kowa tura mun nan da sai waka ta karade kawai sai in ji harin gwiwa zan iya yi shikenan to daga nan dai har na dan yi wasu wakoki kamar guda biyar kawai sai wani ya kawo mun ta Allah kai mun waka mana a biki na wannan ma kai mun waka a biki in ce a to kai ni fa to kai ni fa nan na ga guri to kawai dai sai in fara waka to daga nan kuma sai Allah ya hada ni da Alisho mawakin nan na Katsina gaskiya ya taimake ni sosai a fagen waka inda ya dinga yayi ko ayyukan sa amma a kyauta ma yayi min kida ba adadi a kyauta wallahi yayi min kida babu adadi gaskiya alhamdulillah ina godiya sosai kusan sun ce a fanni kida dai shine uban gidana.

0: madalla. A wannan bangaren kuma wakar da Rabiu Musa ya saki da aka fi sani da Ramaz mai taken so makahon ciniki na ci gaba da karaɗe kafafan sada zumunta abinda ya sa na nemi jin dalilin wakar kuma ya mawakin ya je a daidai lokacin da wakarsa ta samu karbuwa ga dai jawabin da yayi.
1: Cikakken sunana shine Rabi'u Musa, ana kuma yi min lakabi da Ramaz Azare, wanda Ramaz Azare din ni na sawa kaina saboda yana farkon sunana ne mai mai da shi Ramaz. To waka dai gaskiya tun ina karami gaskiya ina da ra'ayin wakoki gaskiya, amma wakokin da nake ji a baya kaman irin kasidu ne haka da nake yawan ji a can baya-baya da akai tai tun lokacin su wannan tun Bashir Dan Dago lokacin da suke wakoki muna kayara sosai mun taso gaskiya muna jin wakoki ina da ra'ayin wakoki amma ba ra'ayin wai a ce wai ni da kaina na rera amma dai ina da kaifin daukan waka ko a irin islamiya ma haka idan muka je a gaskiya nakan dauke waka sama da karatu akan yi mun fada sosai haka kuma har yanzu har na girma ma ake fara jin wakoki haka na film to tun daga nan kuma sai na fara jin cewar kamar ni ma zan iya yin waka gaskiya to amma sai na ajiye abin na daina tunanin cewar wai zan yi waka saboda ba a Kano nake ba nake ganin cewa in zaka yi waka dole sai kana Kano to dai ana nan dai kawai still kuma na taba rubuta littafi na Hausa lokacin littafin Hausa ana cin kasuwar su sosai irin around 2004 2005 haka 7 to a wannan daidai lokacin da rubuta wani littafi na sannan a 2010 na rubuta wani littafi still mai suna Yarda da Miji bayan nayi wani na rubuta wani a 2008 mai suna Abu Arife to a 2015 ne nace zan rubuta wani littafi mai suna Ni Dake a Facebook sai nace to ya kamata a ce an yi masa waka a lokacin sa akwai wani mawaki da yake yawan yin wakoki sai yake inspiring dina in ji waka sai ce ya kamata a ce ni ma nayi wannan littafin nawa da zan fitar waka amanta sunan mawakin sam Sadiq wane ne Sadiq ɗan Sadiq ne ko wane ne Sadiq ne dai kawai shi wata waka popular wai wannan wakar Minal to a wannan lokacin kawai sai na rubuta ko kaman wasa sai na rubuta waka shikenan kuma daga nayi wakar na rubuta ni dake a Facebook mun dace kaza kaza dai haka dai abubuwan da duk da yake faruwa a cikin littafin na danyi alhamdulillah kawai sai na je ni studio sai inda aka dora yawanci ma duma ce ne tai baitocin ni kuma a tsorace dai haka ne amshin abun mamaki da nazo kawai sai na ga na sa wa mutane kowa na sa masa haka a tsorace sai in ga mutane an dauka kowa tura mun nan da sai waka ta karade kawai sai in ji kwarin gwiwa zan iya yi shikenan to daga nan dai har na danyi wasu wakoki kamar guda biyar kawai sai wani ya kawo mun ta Allah kai mun waka mana a biki na wannan ma kai mun waka a biki in ce a to kai ni fa to kai ni fa nan na ga guri to kawai dai sai in fara waka to daga nan kuma sai Allah ya hada ni da Alishu mawakin nan na Katsina gaskiya ya taimake ni sosai a fagen waka inda ya binga yayi ko wani sa'in ma a kyauta ma yayi min kida ba adadi a kyauta wallahi yayi min kida babu adadi gaskiya alhamdulillah ina godiya sosai kusan sun ce a fannin kida dai shine uban gidana

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasir Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: A yau wannan shirin zai bada hankali ne akan bazuwar takin zamani da magungunan feshin kwari da na ciyawa na jabu a Najeriya tare da haska fitilanmu akan illolinsu da kuma lalubo mafita akai kamar da yadda aka sani daga watan Afrilu har zuwa Janairun kowace shekara lokaci ne mai fatukar muhimmanci ga manoma musamman a yankunan arewacin Najeriya da wasu sassan kasashen yammacin Afrika kasancewar shine lokacin da ake komawa gona manoman kan fara sharar gonakin nasu sai kuma huda da kuma shuka sannan bayan fitowar shukar manoma kan ci gaba da hidima ga gonakin su sai dai kuma wata matsalar da ke zamowa ruwan dare a yan shekarun nan ita ce matsalar yawaitar takin zamani da magungunan feshin ciyawa da na kwari na jabu inda suka cika kasuwannin garuruwa da dama Alhaji Muhammad Sani Abubakar shine shugaban yan kasuwa masu harkar sayar da sanadaran aikin gona a jihar Bauchi ya kawo dalilan da a ganin sa ke jawo yawaitar wannan matsala ta magungunan gonaki na jabu da matakan da ya kamata a dauka don dakile matsalar
2: Dalili na farko dai sai mu ce akwai rashin tsoron Allah a zukatan su ba su yin wannan harka Dalili kuma na gaba shine sai mu ce wato ita kanta hukuma bata tayi tsayuwar daka akan waɗannan mutane ba wanda kuma shi mai laifi a kullum idan ba za a hukunta shi ba to kullum masu laifin karuwa za su dalili kuma na gaba shine su waɗannan masu waɗannan kayan jibu bayan rashin tsoron Allah bayan sakaci na hukuma su kansu ba su da ilimi akan kayayyakin da suke sayarwa dalili kuma na gaba har yanzu bayan rashin ilimin da suke da shi akan kayan da suke da sayarwa ba su da ilimi akan illar da waɗannan kayayyaki suke jawo wa al'umma ko kuma ita kanta kasar da za a sa kayayyaki
3: karin bayanin da zaka yi wace irin illa ya zuwa yanzu a fahimtar ku irin waɗannan ababe suka yi wa gonaki ko kuma al'umma ma gaba daya
2: eh ai illa tana da yawa illa kamar yadda ka faɗi illoli na farko ga wanda za a sayar ma an cutar da shi ka zo ka sai taki da zaran cewa ka sai taki kana tsammanin zaka sa wa shukarka cikin sati ɗaya kaga shuka ta tashi sai ya zama na ƙasa ne a cikin takin nan da laka idan ka je ka sa wa shuka kana sa ran za ta tashi kana jira har sati

0: biyu sati uku shukarka ba ta tashi ba, na biyu kuma ta tsumbure. Illa kuma ta gaba shi wannan takin da kasa tunda an harada masa waɗansu sinadarai mugaye zai iya lalata maka kasar shukar, wanda baɗi idan ka zo za ka samu matsala wajen samun amfanin gona a wurin. Sai illa ta gaba wanda shi kansa agrojila ɗin bai sani ba, kuɗin da ya karɓa a gare shi ba zai zama mai albarka ba. Sai illa ta gaba kuma har yanzu shi ne kamar abin da ya shafi maganin ƙwari, in an zo an saya an je an fesa, to cikin ikon Allah za ka samu ƙwaron bai mutu ba, a ko kuma wani ya mutu, wani bai mutu ba saboda maganin baya da ƙarfi. To su waɗannan wanda ba su mutu ba, to babbar illar da suke jawo mana shi ne akwai abin da muke kira resistant, wato development of resistance, wato abin da nake nufi a nan za su samu wata juriya a jikinsu sauran ƙwari da ba su mutu ba. Wannan juriyar kuma ita za ta sa baɗi ko kuma wani lokaci idan ka zo ka sa koda magani mai kyau ne ka saka, tunda sun ja wani mummunan magani a jikinsu, to wannan maganin da ka sa ba zai kashe su ba. In kana sa adadin APC ɗaya ne a gura ɗaya saboda sun yi developing resistance, to APC ɗaya ba zai yi ba, sai ka kai matsayin sa APC biyu ko uku. To kaga a nan gurin an ƙara wa manomi tsadar kare amfanin gonarsa daga illar ƙwari.
1: Hallinka, rayuwarka.
2: Da yake sannu a hankali, manoma da dama a birane da ƙauyuka na fadawa tarkon masu wannan mummunan aiki. Masana na kawo matakan da ya kamata hukumomi su dauka don samun mafita. Alhaji Sani Abubakar ya ba da wannan shawara a matsayin mafita a mahangarsu.
0: Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa. Na farko dai abin da zan ja hankalin hukuma da al'umma shine su masu sayar da maganin da kuma taki din nan, to da ya kamata ana checkmating din su, wato in ba
3: ana samu su ido,
0: eh ana samu su ido, kuma ai zamana in ba hukuma ta baka damar ka sayar da magunguna ba bai kamata a ce kowa da kowa zai sayar da magani ba. Na biyu kuma ya kamata a ilmantar da su, domin duk mutumin da yake makaho ne ba zai yi jagora wa makaho ba. In baka ilmantar da mai sayar da kayayyakin nan ba, to shi duk abin da ya samu ya yabo sai kawo kasuwa ya sayar. Na uku kuma ya kamata a ce akwai maluman gona wadatattu wanda za su taimaka wa manoma domin samun amfanin kayayyakin gona mai kyau. Har yanzu kuma dalili na gaba shi ne su manoman muna ba su shawara a duk lokacin da manomi zai sai kayan gona, wato kamar taki, maganin ƙwari, maganin ciyawa, iri, to ya kamata ya tuntubi maluman gona duk da cewa da sun yi karanci ya nemi duk inda suke. In kuma babu malumin gona kusa da shi, ya nemi agro dealer wanda yake tsoron Allah, wanda ya san kan abin, ya taimake shi wajen sayan kayayyaki na gari.
2: Muhallinka, rayuwarka. Manoma da dama kan yi kukan cewa masu wannan mummunar aiki na matukar cutar da su, kasancewar su kan yi taki ko wani maganin sawa a gona da nufin za su samu kyakkyawan sauyi a gonansu, amma sai su ga kamar an shuka dusa. Manoma kamar Alhaji Dan Azumi Abdullahi Talak, shugaban kungiyar manoman masara a Najeriya reshen jihar Bauchi, na cewa sun yi hasarar kuɗi mai tarin yawa a sanadiyar wannan ta'asa.
4: Yana sa manomi asara, duk abin da ka tara na taki, na maganin feshi, tunaninka shine kai gona mai kyau kuma samu sauki, sannan ka samar da abinci wa al'umma a ƙasa. To yayin da ka tara ƙarfinka ka je ka sayi magani ka samu ba mai inganci ba ne, ka je ka sayi taki ka samu jebu ne, to za ka yi asaran kuɗi, za ka yi asaran lokaci, za kuma ka yi asaran amfanin gona wanda ya kamata a ce ka samu. Hakan kuma zai kawo ƙarancin abinci a ƙasa baki
3: ɗaya. Ya zuwa yanzu me za ka ce, kowace shawara za ka bai wa su hukumomin da wannan nauyi ya rataya a wuyansu kan yadda za a shawo kan yawaitar masu sai da irin waɗannan kayayyaki a kasuwanni?
4: To kamar yadda shi mai girma kwamishinan aikin gona na jihar Bauchi tare da shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, wato Malam Yawo, yadda suka tara dukkan masu ruwa da tsaki domin ganin an tantance irin wannan matsaloli da kuma shawarwari yadda za a magance shi, to gaskiya wannan mafita ne hakika guda ɗaya. baga haka shine su ma'aikatan aikin gona ta jihar Bauchi za su iya samar da jami'i na musamman kamar a ce fact impulse desk officer wanda shi aikin sa kenan kawai ya rinka kula da cewa duk kasuwannin da muke da shi ina ne ake samun fake input. To su kuma wannan ma'aikata din za su iya hadaka da kaman ma'aikatun NAFDAC, SON, jami'an tsaro, police, civil defense, DSS da su kungiyar masu sayar da wannan taki ko kuma maganin feshin ganin cewa lalle an kauda wannan abin a cikin kasuwannin mu. To gaskiya hakan zai taimake mu manoma kwarai da gaske.
3: Amma kuma manoma ba wata rawar da za ku taka wajen fallasa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki tunda ku kuke sayan kayayyakin?
4: Hakika ai mu muke fallasawa domin mu muke cewa wannan magani ba mai kyau bane saboda mun ji azaba a jikinsa. Mu ne kuma muke cewa wannan taki jibu ne saboda ya naka samu. So muna gaya hukumar gona, muna gaya ma'aikatan gona, muna gaya malaman gona, muna kuma gaya wa 'yan sanda. So mu ne muke takarawa wajen sanin cewa wannan abu mai kyau ne ko mara kyau saboda asaran da muke a ciki. So kuma za mu ci gaba da yi domin ganin mun sanar da hukumomi ta yadda shi ke za su taimaka su ga sun yaye mana wannan matsala da muke fama da shi.
1: Muhallinka, rayuwarka.
2: Yayin da masana ke gargadin cewa idan ba a dauki mataki kan masu irin wannan aika-aikar ba za su iya jawo koma baya a cikin harkokin noma a Najeriya, lamarin da zai gurgunta kokarin da kasar ke yi na zamowa mai dogaro da kai a fannin samar da abinci wa al'ummar kasar sama da miliyan 200. Alhaji Ibrahim Ishaq manomi ne da irin wannan matsala ta ritsa da shi wacce ta yi masa illa a harkokinsa na noma.
5: Na san cewa akwai ɗaya daga cikin abokaina wanda shi manomin shinkafa ne, irin wannan ya sai maganin feshi ya fesa amma ƙarshe yana ganin kaman wato gonansa za ta yi kyau amma ƙarshe abinda ta zo sai shinkafan gaba ɗaya ta yi jaja vir kamar an fesa mata wani abu da zai busar da ita gaba ɗaya.
3: Me yasa ta yi haka?
5: Sakamakon wannan maganin feshin da ya sa mara kyau. Haka zalika akwai kuma wanda yake wato ya sai wannan taki na zamani ya zuba a gonansa, shi kuma wannan gonan masara ce yayi tare muka yi noma da shi ga gonansa ga tawa, amma sai ya ga tawa ni da yake na sa takin gida dama kafin na zo na sa kuma takin zamani. To amma shi da ya sa iya wannan din bai san ba mai nagari ya saya ba, karshenta sai ga masara ta fi tashi kyau sai yake ta lissafin. To me ya jawo haka? Karshenta abinda ya zo ya faru shi ne yana ganin ya sa taki mai inganci amma kuma masaransa ba ta kyau ba, a ƙarshe ga na fi shi samun amfanin gona sai daga baya tukunna aka detectin cewa lallai takin da ya saya ba mai kyau ba ne.
3: Wasu suna cewa kuma wasu daga cikin ku irin ku manoma suna son araha ga kwakwaran shago ko gidan gona sai mutum ya ƙi zuwa sai ji irin waɗanda suke sayarwa ko a cikin gidajensu ko a gefen hanya.
5: Eh tabbas akwai irin wannan. Akwai waɗanda haka kawai wani zai kawo maka taki ya ce ai ina da taki buhu kaza saboda haka sai ka zo ka bi ka je ka saya kuma baka san cewa ba mai kyau bane ka saya saboda ka ji shi da arha. Mutane suna son arha. Ba za ka je wurin da ake aisalin sai da taki wanda ka san cewa nan gurin taki ake sayarwa mai nagari ba. Misali kamar yadda ka faɗa ko gidan gona ko kuma wani kamfanin taki wanda ka san cewa wannan takin ya samu shaida ta kwarai cewa baya taki wato takin san managarci ne. Wani zai je kamar irin 'yan kasuwa wasu daga ciki ba ta garin 'yan kasuwa sukan je su sayo sai su zo su haɗa su canza masa buhu su yi gaure-gaure da wasu ko da ƙasa ko da wani abu haka sai ka ga gashi nan taki cike amma in ka je ka zuba da za ka buɗe ka yi wani abu wanda za ka gane cewa taki ne sai ka gane kamar misali kashi 80 a cikin 100 duk kawai ƙasa ne.
3: Me shawararka ga 'yan uwanka manoma?
5: Shawari shi ne kawai idan mutum zai sayi takin zamani ko kuma zai sayi kayan feshi wato maganin feshi ya tabbatar cewa ya je ya saya inda aka tabbatar da nagartarsu, inda ya tabbatar cewa ba wato sukan kawo kayayyaki nagari ba wato ba irin wurin yan kasuwa bata garuwa
2: muhallinka rayuwarka wannan matsala ta bazuwar sinadaran gona na Jabu ta sanya masu ruwa da tsaki a harkar noma a tarayyar Najeriya tashi tsaye don ganin sun magance ta musamman da yake yanzu gwamnatin Najeriya ta ce ta kudura aniyar ganin kasar ta tsaya kan kafafunta a fannin samar da abinci Dr. Iliyasu Aliyu Gital shine kwamishinan aikin gona da albarkatun kasa na jihar Bauchi kuma a cewar sa gwamnati ta san da matsalar kuma tana daukar matakan dakile su
6: matakai da yawa an dauka amma yau mu canza wannan su ma su canza gobe mu canza wannan su ma su canza amma ba babban matakin da yafi abin da ya tara mu yau a nan biya CDP shine mun kira manoma mun kira su masu sai da kayan da ake amfani da su a gona mun kira jami'an tsaro mun kira ainihin mutanen da suke bincike akai wato researchers mun kira su man shugabannin manoma din mun kira masu yada labarai kamar Nowa da sauran dai wa'anda muka ga ya dace a ce su da kuma yan jarida mu zo mu zauna mu tattauna ga abin da ke faruwa shekarun baya kun abu ne da dakaruwa yake yi saboda haka me ya kamata me ya dace mu yi shine dalilin zuwa nan muka zo muka bude taro kuma kamar yadda kuka ji ana tattaunawa ne akan hanyoyin da za a bi mun yi magana hukunta wa'anda suke wa'annan abubuwa na saida kayan amfani jebu ko kayan jebu da ake kaiwa gona to amma duk wannan ba zai hana wannan sana'a ba zai hana wannan zalunci ba hukunci in kaga an yi abinda ba kyau akai to yin san ma kansa ba garmi illa bane so sai muka zo muka ce mu tattauna kar ya kai ga ma maganan yadda za a hukunta wa'anda suke wannan ta'asa din a batta ne ma baki daya kina muke tattauna ya za a batta muka ce to na daya tukuna ilmantarwa jinshike ne so san meye suke sayarwa ya ake sayarwa ya ake sarrafa shi na biyu mu samu masu sa ido suna zagawa suna duba wanne ne ingantacce wanne ne ba ingantacce wanne ne aka kawo da gangan don ai cuta wanne ne saboda rashin sani aka kawo na uku muna da jami'an tsaro to wanda ya zo yayi da gangan me ya kamata a masa don ai misali wa wa'anda kar su yi don in ba don misali ba ba amfani hukunta wani to a za a hukunta shi ne saboda ai misali wa wani kar ya zo yayi kuma shi da yin ma ya san abin da yayi ba kyau to wa'annan su yasa muka taro a nan muna tattaunawa daga kan register na kamfanin saida kayan amfanin gona yadda za ka yi da NAFDAC da register da malaman gona su san kana sayarwa da kuma nuna inda kake sayarwa da irin kasuwannin da kake ce don a san ana bibiya a ga me kake sayarwa to wannan shine dalilin taro mu mun san ana yi ko muna bin hanyoyin da za a daina yin su
3: kana wannan magana sai gashi yanzu na ake bayanin cewa dai daga cikin matsalolin baya rasa nasaba da karancin isassun ma'aikata musamman malaman gona da ake fuskanta ban ji kuma ka ambato wannan a matsayin matakin da za ku dauka ba na samar da karin malamai
6: ai na yin maganar ilmantarwa dama wanda zai ilmantar da manomi babu kamar malamin gona da muka ga cewa muna da karancin malaman gona a banan nan kawai gwamna ya ba mu izinin a dauki malaman gona yadda ya dace ba su kadai ba ko da an dauke su in ba a musu training na yadda za su yi bi da wannan matsalan ba za su bi ba saboda haka bayan mun da bi malaman gona an ba su aiki akwai maganar ilmantarwa din kwarai da gaske su san ilimin wa'annan abubuwa saboda in ba ka da ilimin abu ba za ka san yadda za ka yi da shi ba to muna nan kafin malaman gonan su iso su fara aiki shine muka ce za mu kafa kwamitin nan yawanci ba kawai malaman gona bane malaman gona da suka san harkan abubuwan da ake manoma ke nema su kai gona su yi amfani da shi ne su ne akasin ma'aikatan da ko kuma jami'an da za mu sa su a wannan kwamiti bayan gari gari da za su bi za su ringa cin kasuwa kasuwa suna sa ido don ka dauki malamin gona a yau sai dai kawai ma a manomi ya zo wajensa ya ce wannan menene wannan ya ne amma shi wannan da ya jima a harkan ya san yadda ake a yi cutan ya san yadda ake ɓoye cutan to zai tono abin shi yasa muka yi kwamiti nan ƙwararru sun san abin su za su bi sawu.
1: Muhallinka rayuwarka.
3: Mm-hmm.
2: Masharanta da masu lura da lamuran yau da kullum a fannin muhalli na shawartar gwamnatin Najeriya ta fara daukar matakin tattara bayanai kan wuraren sayar da sanadaran aikin gona da zummar tantance masu wannan harka tare da baza ƴan sandan farin kaya zuwa kasuwannin ƙauyuka don gano masu irin wannan harka domin hukunta su.
7: Muhallinka rayuwarka.
2: Mai sauraro da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ɗaukacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu daga jihar Bauchin Nigeria da ya taimaka shirin ya zo muku cikin nasara sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisala
8: da fatan zan amfana da wannan shiri yanzu kuma a shakata da wannan

0: Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin shirin dandalin siyasa. A wannan makon siyasar jami'un adawa a Najeriya ta shiga wani sabon mataki na rikici da sake tsari. Duba da yadda zaben fidda gwani na jam'iyyar ADC don tsaye da dan takarar shugabancin Najeriya ya bar baya da kura. A yau za mu duba rikicin ADC da sakamakon zaben fidda gwani. Martanin masu ikirarin su ne ainihin ƴan jam'iyyar ADC na gidi, wato suna fi ibala kenan, da dai sauran abubuwan da muka tanadar muku a cikin wannan shirin na dandalin siyasa. Abokinku ne Michael Kudison ke muku lale marhaban. A jam'iyyar ADC zaben fidda gwani ya haifar da cece kuce bayan bayyana sakamakon da ya tabbatar da nasarar tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar a takarar shugabancin kasar. Sakamakon ya haifar da rashin gamsuwa daga wasu bangarori a cikin jam'iyyar. Yanzu ku saurari cikakken rahoton wakilinmu daga Abuja, Ismail Karatu Abdullahi.
1: It is my very rare privilege and honor to declare Atiku Abubakar.
2: Tsohon mataimakin shugaban kasa kuma jagoran ƴan adawa a Najeriya Atiku Abubakar ne ya lashe zaben fidda gwanin, sai dai dambarwa ta biyo bayan zaben, inda biyu daga cikin masu neman takarar Muhammad Hayatuddin da tsohon ministan sufuri Rotimi Chibuke Amechi suka yi watsi da sakamakon zaben tare da zargin tafka magudi da kuma rashin adalci. Comrade Aijiwala na ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar ADC masu goyon bayan Rotimi Amechi, da ya bayyana dalilin da ya sa ɗan takararsu ya yi watsi da sakamakon zaben.
3: Mun sani cewa wannan takara ne na cikin gida, kamata ya yi dama mu zama wani abun misali. To idan har ƴan takara sun ce dole a tafi primaries, to aje primaries. Amma sai aka zo da wani sabon abu da ake ce da shi wai endorsement. Babu wani endorsement fiye da abin da constitution ya ce. In na ce constitution ina magana akan electoral act. Shi wannan electoral act ya tabbatar da muhimmancin cewa idan har dai zaben za a yi, to in consensus za a yi, a tabbata an yi consensus. Ba a taba yin consensus babu rubutu a takarda wanda kowa ya amince ya sa hannu ba. Amma an zo da wani bid'a, wai an yi endorsement. Duk garin da ka ji ko jihar da ka ji an ce an yi endorsement, wannan wata danniya ce wadda jam'iyya ta yi, wadda bai kamata a ce an yi wa 'yan Najeriya ba.
2: Ita kuma 'yar majalisar dattijai mai wakiltar babban birnin tarayya Abuja kuma jigo a jam'iyyar, Sanata Ireti Kingibe, ta karaita zargin da aka yi na tafka magudi a zaben da ya baiwa Atiku Abubakar nasara, inda ta ce
4: ni gaskiya ni dai na san mu yi adalci, kuma in mutum zai shiga takara ai dole mutum daya ne zai ci, sauran dole su yi haƙuri su je mu bi party mu je mu ci zabe.
2: Shi ma Honorable Shehu Muhammad Koko, wanda dan jam'iyyar ADC ne daga jihar Kebbi, ya bayyana ra'ayinsa game da janyewar da Hayatuddin ya yi daga takara a daidai lokacin da ake tsaka da tattara sakamakon zaben, da kuma watsi da sakamakon da Amechi ya yi.
5: A siyasance ai kamin ma a fara zaben zaka ce ka janye, indai ka janye ne. Amma an gama zabe kaga ka fadi, ko kuma kana tunanin ka fadi, ko kuma agent ɗinka sun baka labarin ka fadi, to sai ka ce ka janye, to ina magana kona.
2: Sai dai bayan ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben, Atiku Abubakar ya nemi haɗin kan ƴan jam'iyyar, musamman waɗanda suka yi takara da shi, domin haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen kaiwa ga nasara.
6: I, Atiku Abubakar, therefore appeal to all.
2: Yace ni Atiku Abubakar, ina mai kira ga waɗanda suka gaba a kyauta musu ba, don waɗanda suka nemi takara ba su samu ba, da su dawo mu yi wannan tafiya tare, musamman Rotimi Amechi da Muhammad Hayatuddin. Ku dawo mu yi wannan yakin tare domin ceto demokradiyyarmu da kuma ƙasarmu. A yanzu dai an zuba ido domin ganin ko waɗanda suka yi watsi da sakamakon zaben za su mara wa Atiku baya, ko kuma su fice daga jam'iyyar a wannan lokaci.
0: Kafin zaben fidda gwani na ADC, wani bangare karkashin jagorancin Nafi'u Bala ya nesanta kansa daga tsarin hadakar da ta samar da Atiku Abubakar a matsayin dan takarar shugaban Najeriya. Yana mai cewa su ne sahihan ƴan jam'iyyar ADC. Yanzu da zaben fidda gwani ya gudana kuma aka bayyana Atiku a matsayin wanda ya lashe tikitin takara, mun tattauna da Nafi'u Bala domin jin matsayinsu.
7: To mu dai matsayinmu na wannan mulki, shi wa'annan mutane a matsayin ƴan damfara, ƴan wa'anda suka saida form da sunan jam'iyyar ADC bayan kotu, akwai umurnin kotu cewa su tsaya kada a ci gaba da yin wannan activities din. Yana daga cikin abubuwan da yasa mu halattattun shugabancin jam'iyyar ADC bamu fito openly muka ce ga irin mun sai da form wa wasu mutane a zo a yi ta sayan form ba. To amma abun mamaki waɗannan mutane suka fitar da jadawali na ƙarya na zamba cikin aminci suka rinka karɓan kuɗin bayin Allah. A hakan aka tafi suka je da sunan cewa za a yi zaɓen fidda gwani suka karɓi kuɗaɗe amma suna da 'yan takarar da ransu yake so. To don haka waɗannan mutane sun kontaktin ɗinmu kuma mun ba su haƙuri a matsayinmu na halattattun shugabancin jam'iyya. Mun gaya musu su yi haƙuri idan Allah ya ba mu nasara nan da sati mai zuwa insha Allahu kotu za ta mana adalci a cikin abubuwan da ake za mu ci gaba da harkar ragamar jam'iyya.
0: To me kuke shirin yi a game da zaben 2027 ganin cewa lokaci na karatuwa?
7: To kamar yadda ka sani mun ci gaba da activities ɗinmu. Abinda kawai ba mu yi ba ne shi ne muna jiran umarnin kotu da tabbatar da mu tasgaya wa duniya cewa mu ne halattattun 'ya'yan jam'iyya. Waɗancan mutanen ba 'ya'yan jam'iyyar ADC ba ne, ba su da rijista da jam'iyyar ADC, ba mu san daga ina suka fito ba. Sun je sun harhaɗa rigima daga gunda suka fito suka ayyana kansu a matsayin shugabanni. Don haka muna ci gaba da ƙalubalantar su. Wannan abu da kaga suka yi ya nuna wa duniya su waye waɗannan mutane. Mutane ne 'yan antidemokradiyya. Kuma jam'iyyar ADC muna Allah wajai a matsayinmu na shugabannin jam'iyya da irin wannan halaye da suka yi da sunan jam'iyyar ADC.
0: To Alhaji Nafi'u, daga ƙarshe kwatsam sai ga wani tsagin ADC ya fito ya ce ya kori shugaban jam'iyyar ADC nan da kuke Allah wadai da su. Mecece alakar ku da wannan tsagin?
7: To waɗancan tsagi ne tare muka gansu suna cikinsu. Ba a musu adalci ba ne, suna faɗa an yaudare su, su ne suka fito suka mara musu baya domin su yi faɗa da asalin shugabancin jam'iyyar ADC. Amma su ya su ɗin sai aka ware su, ba a musu adalci ba, sai suka ayyana kansu su ma sun kore su. To wannan muna tabbatar muku da cewa mu mun ɗauke su a matsayin wasan kwaikwayo kuma shiririta. In kana jin ana cewa hauka da rashin hankali, to duka waɗannan mutane biyu su muka ɗauke su.
0: Masu sharhi na ganin cewa rikicin cikin gida da ke faruwa a ADC na iya zama alamar ƙalubalen da jam'iyyun adawa ke fuskanta gabanin zaben 2027. To domin ƙarin haske mun tattauna da wani masanin siyasa, Farfesa Kamilu Sani Fage.
8: Rarrabuwa kan da 'yan hamayya a gaskiya zai musu babbar illa a ƙoƙarinsu na shiga sun kafa gwamnati. Saboda idan har muddin za su shiga saban a kansu a rarrabe, to abin zai zame musu babbar matsala. Dalili kuwa shi ne, na farko ita jam'iyya mai mulki yanzu tana kan gwamnati, tana da ƙarfin gwamnati, sannan tana da ƙarfin kuɗi a hannunta. Sannan abu na uku kuma, duk wasu cibiyoyi da ake zaton suna da tasiri a kan saɓe, ita jam'iyya mai mulki tana da tasiri a kansu. Misali, duba yawan gwamnoni da take da shi a wajen 32 a hannunta ko 31, sannan ga majalisa daga ta tarayya har ta dattije da kuma na jihohi, ga kuma kasance cewa bangaren shari'a ma kusan ya ba da kai boli ya hau. Ga ita kanta hukumar zaɓe sai inda aka yi da ita, ga kuma jami'an tsaro duk sai inda aka yi da su.
0: To Farfesa, an riga an samu ɓaraka duba da yadda abokan takarar Alhaji Atiku Abubakar na ADC ke korafi, wasu ma sun ma janye kafin ma a kada ƙuri'a ko kuma a ida kada ƙuri'a. Ta yaya kake ganin za a ɗinka wannan ɓaraka a halin da ake ciki?
8: To an sha samun irin wannan a baya. Kawai inda ake warware ta shine idan kowanne daga ciki ya ɗauko ya sauko daga kan dokin dukiyar zuciya, suka tsaya suka bi hanyar ta fuskar siyasa da diplomasiya. Amma muddin suka ce za su bi ko ta fuskar shari'a su ta jaye-jaye ko kuwa a fuskar bore, to duk wannan zai gurgunta tafiyar tasu. Domin a siyasance a kan tebur ake zauna a tattauna irin wannan, kuma kaga an zo an yi bangishiri in ba kamanda.
0: ana cewa idan aka yi rabon gado ba daidai ba korafi baya karewa a jihar Gombe ma sawai shekar wani fitaccen dan siyasa zuwa jam'iyyar PDP tare da samun tikitin takarar gwamna ya jawo rashin gamsuwa daga wasu masu neman takarar gwamna a jam'iyyar wasu daga cikin masu neman takarar da zargin cewa ba a musu adalci ba suna masu cewa an tauye musu haƙƙin su a tsarin cikin gida na jam'iyyar Daya daga cikin masu korafin Aliyu Usman Gari Kogunan Gombe ya bayyana wa dandalin siyasa matsayin su da matakan da suke dauka.
9: Sannan abu na biyu mun tabbatar da cewa tukunna shi Professor Isa Lifantami da akwai dokokin kasa da kuma dokokin zabe na wato na jadawalin zabe da INEC ta fitar wanda dole sai an sunanka ya shiga register kwanan 10 ga wata kafin 10 ga wata na wannan wata da muke ciki. Kafin ka iya tsayawa takara a kowace jam'iyya to ba canza wannan ba an je kotu wata kotu Abuja ta bada dama a cuyi a juye wannan INEC ba ta yarda ba tana bada dama INEC ta kai kotu ta je ta appeal wato ta je ta kai kara na dauka kara tace ba ta yarda wannan abun ba kuma wani kotu na Jos Omotosho ya ba mu register 30 nan da ya wuce ya bada dama wa hukumar zabe cewa ita take da hurumin tsaida sa timetable wato sai da jadawalin zabe da kuma yin karbar rijistar ɗin takara ɗin jam'iyya don haka babu wanda ya isa ya canza mu INEC wato hukumar zabe wannan abun da suke da shi to mu abun da muke fada wa war jam'iyyar mu a jihar Gombe shine Professor Isa Lifantami bai fita a jam'iyyar sa ba har ya shiga zabe a wata jam'iyya na ran 21 ga wata da aka yi in kuma ya fita ma bai fita a jam'iyya kafin 10 ga wata ba saboda ai ya shiga cikin wannan primaries na zabe na jam'iyyar sa har ranan 19 da yace ya janye daga takarar sa ya janye daga takara APC to in ya janye takara daga APC ran 19 ga wata ai ran 10 ga wata aka rufe karbar rijistar yaushe ya shiga cikin jam'iyyar PDP kuma bai shiga cikin jam'iyyar PDP bai isa ya tsaya zabe ba don haka Malam Isa Lifantami bai halatta ba halastaccen dan jam'iyyar PDP bane sannan ba halastaccen dan takarar gwamna bane a PDP mu mun ce ba mai dare shi ba ko ba za mu amince da shi ba za mu lamunci wannan abun da aka yi na karantsiyo demokradiya ba mun tashi mun tsaya za mu bi mana kadun mu mun san uwar jam'iyya a ƙasa za ta bi mana kadun mu sannan kuma za ta yi abun da ya dace
0: masu korafin sun ce sun mika koken su ga committee da ya dace a cikin jam'iyyar kuma suna duba yuwar zuwa kotu idan ba a warware matsalar ba mun yi kokarin ji ta bakin jam'iyyar PDP kan wannan batu amma har zuwa lokacin hada wannan shiri ba mu samu martani ba yayin da siyasar Najeriya ke ci gaba da fuskantar sauye-sauye da rikice-rikice a cikin gida yanzu mu dan leka yadda siyasa ke gudana a wasu kasashen Afrika tare da hawa hallu gwangwazo

0: Senegal takaddama ta kasance tsakanin shugaba Basir Diomaye Faye da tsohon Prime Minister kasar Usman Sonko jim kadan bayan da shugaban kasar ya tsige Sonko daga makamin sa majalisar dokokin kasar ta zabe shi a matsayin sabon shugaban majalisa wannan ya sa kasar ta kasance tana da bangarori biyu na iko Faye yana rike da madafin iko na gwamnati yayin da Sonko ke rike da majalisa bayan haka shugaba Faye ya nada Ahmad Al-Aminu Lu a matsayin sabon Prime Minister dan ceto tattalin arzikin kasar mu ci gaba da zuba ido dan ganin yadda wannan dambarwa za ta kaya daga kudancin Afrika kuwa majalisar dokokin kasar Afrika ta kudu ta shirya kaddamar da bincike na musamman domin tsige shugaba Cyril Ramaphosa daga makamin sa wannan yunkuri ya biyo bayan badakalar nan ta famgid da ta dade tana addabar gwamnatin sa babbar jam'iyyar adawa ta DE ta sanar da cewa kwamitin da aka dora wa alhakin binciken zai gudanar da taron sa na farko a mako mai zuwa bayan da kotun tsarin mulki ta kasar ta amince a cigaba da shari'ar Gwamnatin mulkin soji a Burkina Faso ta dakatar da babbar kungiyar daliban kasar wato Union Nationale des Soudiens du Faso biyo bayan sukar da kungiyar ta yi wa salon mulkin Captain Ibrahim Traore da kuma sanarwar da yayi na shirin rushe tsarin zabe na gaba daya jami'an tsaro sun kama shugabannin kungiyar A Mali sakamakon matsin lamba mai tsanani daga kungiyoyin ƴan tawaye da ke ci gaba da matsowa shugaban gwamnatin mulkin soji General Assimi Goita ya tattar cikakken ikon zartarwa na kasar a hannunsa gwamnatin sojin ta ƙara matsin lamba ta da jaddada ikon ta akan dukkan sassan gwamnati domin tunkarar rikicin siyasa
1: yanzu ga ra'ayin wasu daga cikin masu sauraron mu akan duk wani lamari na siyasa da ya shalle su
2: Sunana Nasiru Laraba daga jihar Jigawa. Mafi hadari a siyasar Najeriya shine magana canja sheka. Shugabanni sun dauki hanyar canja sheka a matsayin mafitar su. Ba sa duba maslahar al'umma. A'a, kawai me za su samu ko ya bukatar su za ta biya ko ya za a bi su. Matukar kuma aka tafi a wannan layin to ba wanda zai share domin kasar ba za ta taba samun sashishin shugabanci ba.
3: To sunana Honorable Said Kokoci tsohon councilor daga karamar hukumar Taura a mazabar ajau ni ra'ayina akan yadda siyasar Najeriya take tafiya musamman ƴan adawa na Najeriya yadda suka rarraba kansu a matsayin kasuwar bukata dan a baya a lokacin da suka hadu guri guda muna kallon tamkar za su yi amfani da damar da Allah ya ba su su hada kai su fitar da mutum daya a matsayin dan takarar shugaban kasa wanda zai kalubalanci shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu amma kasuwar bukata ta sa sun rarraba kansu sun lalata kansu sun dauki kuri'ar su gaba daya sun jefa shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Komar Shamsuddin Alhaji Rugasa babban abin da ke cimintuwa kwarya ko kuma yake damu na musamman akan siyasa a irin tamu ta Najeriya shine irin yadda al'umma ko kuma su ƴan siyasan suka juya akala ta siyasa daga kishin ƙasa da sawowa ƙasa ci gaba da kishin al'umma da samun al'umma ci gaba da gina al'umma ya koma siyasa na kuɗi zaka ga ƴan siyasa aspirant suna amfani da makudan kuɗaɗe wurin siyan wa'inda za su zabe su su zama ƴan takarkaru zuwa kuma ranar general election in an zo zabe na gama gari zaka ga ƴan siyasa suna amfani da kuɗaɗe masu dimbin yawa wurin siyan ƙura'a
1: ina shirin fara tattara ƴan komatse na in yi ɗakin na ɗan shirye-shirye sai ga aboki na Bala na faɗa masa jigon shirin dandalin siyasa na yau kana na biyu shi da tambaya Bala cikin damuwa ya ce kai gaskiya wannan lamari yana bani damuwa domin idan ka duba duk inda ka juya a bangaren adawa sai ka ga ana sabani wasu suna cewa su ne asalin ƴan jam'iyya wasu suna cewa su ne sahihan shugabanni wasu suna cewa ba su yadda ba an musu magudi an ya coge da sauransu to me kake gani akan hakan na ce masa Bala ya kada baki ya ce ina nufin kafin su ma ida tunanin kayar da gwamnati sun fara kokawa da junansu na yi wuf na ce masa amma Bala mutane suna cewa siyasa ce kowa yana da muradi Bala ya ce eh amma matsalar ita ce kowa yana son zama shugaban kasa babu wanda ke son ya tsaya ya goyi bayan wani Bala ya yi shuru kana ya dora yanzu har waɗanda suka taba cewa ba za su shiga wata jam'iyya ba sun fara neman inuwa a cikin ta ina fahimtar inda ya dosa na ce masa Bala a hankali mana, kar ka shiga sabgar da ba za a fahimce ka ba. Bala yayi murmushi. Ya saki wancan layin. Sannan ya ce ni damuwa ta ita ce. Ta yaya za ka kalubalanci gwamnati idan ba za a iya samun haɗin kai ba? Bala ya ƙara da cewa a Najeriya duk ƴan adawa suna so su zama shugaban ƙasa. Amma babu mai sanya hakura saboda wani. Idan masu tafiya ba su da alƙibla guda, to tafiya ba za ta kai su wuri ɗaya ba. Na kalli Bala a yayin da yake dasa aya a wannan sharhi nasa. Cikin jinjina ina murmushi na ce farfesa Bala, farfesa Bala kenan. Yayi wani ɗan murmushi ya ce karfata jikafa. Na ce wace ce? Ya ce a barka za cikin gashinta. Na barka lafiya abokina. Ni ma na ce na barka lafiya. Ƙarshen shirin dandalin siyasa kenan na wannan makon. Sai kuma wani mako mai zuwa idan buwayi gagar misali ya nufe mu da saduwa. Yanzu a madadin rankata kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Musamman wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi. Abokinku ne Michael Codison ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
5: To da fatan an amfana da wannan shiri sai a shakata da wannan.